0: programa mao na ang iyang paghatag og mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatun-an og ako gid siyang giyos sa ako ang lawas. So after niari jud ko sa maraning nangita jud ko sa maong product. So palayo sa Ginoo natumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM kun mag-abot ang stock karon 3 days wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud kog Aurora. So karon wag magwanya nako karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
1: 1 year na
0: sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon so daghan na kay ko connection sa
1: mo. Unsa gigamit nimo?
0: Powertin, clay gel, jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo sir kana na ang nawala kong kabuhi tung akong lipong-lipong nga maglakaw kung murag di na ko kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon basta kay komportable na jud ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gi-share na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghanaghan gyud mi nga nagamit ani kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pod sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita ma ulian kay daghan na jud kay kung product nga gina-applyan sir. Registration jud ko permintis sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestock.
2: Power 10 Pro Bio Capsule alak sa mga gihambing balatian.
3: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
4: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Nung lading essential oil.
6: May buntag din mo diya kaibigan. Kinsa ni utaga sa palihog? Si?
7: Kaya Rinyas Kabagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
6: Okay.
7: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino ko kay gigamit ang Digimax na na-scan ang kong mata o kiring duga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula akong pata.
6: Okay, okay. Tapos?
7: Nag-ubam na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
6: Oo.
7: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuan, lungsod, kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw, na ayaw akong mata.
6: Ipatuluan ni mo og Digimax, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
7: Duha ka nlaw.
6: Tapos, nawala ang iyang pula.
7: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
6: Nawala ang sakit. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mong mata?
7: Okay na.
6: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
8: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
12: Introducing K's Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
13: Sino-sino nga ba ang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: Ang atong CMD ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, o Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation, anaa mahimutang sa 2nd Floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli, gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. So, sa pa inyong gulat at doon na ang Managers Lending Corporation.
2: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na ginahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Si Ginang Ineng, 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lisod nga pagbawas sa matag-adlaw o insomnia. Apan, human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas o nawala na ang iyang insomnia.
5: Ako si Ineng de la Vega, 66 years old. Sa una, naglisod jud ko o kanang bawas o sa pagtulog po. Naay nag-introduce ako og Mega Pure kapon. Kadto, pagsulay na ako og inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamo nga i-try ninyo kay para makita ninyo ang epekto nga maayo gyud ay sa atong bawas.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka kung narkadulasan, naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya nakatekuhan eh, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lamigin sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di ka katulog, pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganik ako na amang ko'y symptom sa UTI, naobserbahan ako nga lami na akong pag-ihi.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Kapalit ko po sabon nga Clegel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos. Paghantog pagkahapon, first pa kayo ang inaong ba?
2: Oo, ma'am. Saan mo ni ma'am? Si?
1: Diri sa SMD po, sir.
2: Ang singala na to, ma'am?
1: Terry po, Terry.
2: Terry.
1: Ubuga po.
2: Sige, salamat, ma'am.
3: Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Clegel Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
4: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaloyan nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. So, sa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katungkad bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadagko ni yun sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat nihupa akong dugo tapos pag tulog kag adlaw gikan karon tulog adlaw nagtrabaho dayon ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayo to siya. So pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi. Proteksyon, kinahanglan yun igsoon nga magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo. Bisan asa kanilakaw ang Ginoo nagagaykan mo. So thank

0: nabalita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
1: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
0: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
1: Cutis Mestiza lang yan.
0: Cutis Mestiza?
1: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
2: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap,
4: mangosteen,
3: purple corn,
4: guyabano,
3: malunggay,
4: ginseng,
3: turmeric,
4: barley,
3: agaricus mushroom,
4: grapeseed,
3: robusta coffee,
4: at stevia.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ito ay anti-high blood,
3: anti-cancer,
4: anti-diabetes,
3: anti-insomnia,
4: anti-constipation,
3: no sugar added,
4: no palpitation effect,
3: non-acidic.
4: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Oy, Marie. Ay, man si kumpare. Nga nung waman mamasayro ka ng adlawa.
2: Tua, sabay pare. Naghigda-higda kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang kaluya. Pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mau ba? Kini, Marie, ay. Ipainom gini kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masayro ka na. Datuag ni siya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
1: Ayay ka, kumpare pre.
3: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
4: Power 10 Pro Bio Capsule na.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Lima pipito.
7: Taga asa ka ma'am?
6: Upper sa San Isidro. Sako pagyapon doon sa lala.
7: Unsa imong gagamit nga capsule ma'am?
6: Probio o Jassy.
7: Pwede ba sir ma'am kung unsa imong gagipamati?
6: Atong sa wala pa dyan ko nakasugod o ginom sa Probio, naayo ko yung binhod akong lawas, then akong UTI. Then sa nakainom na ko, daghan ako nainom. Pila na dyan ka-stab. Nawala na tanan. Then ang ako ang pagbawas po, okay na kayo. Yun, wala na yung problema akong pagbawas. Then ang Jassy po, nindot po ang Jassy kay akong ba na gani, mag-i-maintain ka ron.
3: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
8: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay gukol dako kaayo. So, kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So, nagtuo o naglaon yun ko nga, ang bidimak as in yun makaayo. Kay wak manggugada yun o kuan, kanang wak ko makuha yun o matres hantod ka ron. Dako po salamat po sa Ginoo nga, tuuhan yun na to ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan, gisakitan yun ko ngipon, buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay muragsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog sige ra kog ugom ug ice daghan tambal nga akong napalit wala gyud na ayo. So nagilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nagilis ko nog ni atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga ni burot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun og iopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag, sa ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong munang muadto ko kang pastor.

0: Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So, pag inom na ko, isa ragyod pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidjim ako unsa akong bakayon.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta, tungod ra ni sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule.
2: Mega Pure Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients na dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract, ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
3: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs.? Kulang ang imong performance kay Mister.
4: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
5: TerraMax Herbal Capsule.
4: Ang pinakakusgan o pinaka-epektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, ug saw palmetto. Kun asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
5: TerraMax Herbal Capsule.
6: TerraMax Herbal Capsule.
4: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Paliyog, Pailaila, din taga-asa.
2: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
1: Ay, Tagum. Aso?
2: Tagum po.
1: Ah, sige, Alex.
2: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
1: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
2: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, ano, yung Big Mac, sinalo sa gatas. Sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa ospital.
1: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, so, Vigimax Plus?
2: Opo, Vigimax po, inalo sa gatas.
1: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
2: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
1: Nagubag?
2: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
1: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
3: Nagato ko sa ako ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba ya akong anak? Yun ko, yun siya sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang Digimax friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nagyod kay, hindi mo ko magpakawala og Digimax. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanab ko bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon og maayo bagyod ko iampo ipod ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak.
4: Okay,
3: kalintura, kalintura gyud to siya, gikalintura gyud maayo pagkaugma siya maligo na kumusta kay naayo naman ko pagato na pud nako siya ang anak ko plus dalon maayo na ka maayo na ko ba kanang mo ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak.
4: Okay.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Indang de Pedro, agalo sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Nasya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
7: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: the city. This is Light FM.
1: Dugay na baka nangita og solusyon sa imong gibati sa lawas ug karon paminawa ang tinuod nga kasinatian sa natabangan sa atong CMD ni Health Code International.
2: Ang kuan sa doktor sa kuha kay nadaoy i-resume daw ni akong mata kanang inigkabuntag nga inigmata na akong murag na ibalas akong mata perti nga alanga og imong bukon perti yung haplusa. So itirisitaan ko sa to doktor ato nga panahon na nga sa tong tambala nga mahal-mahal ra pod. Wala may alibyo. Wala man siya maingon nga naagi siya na kayuhan. Bisag unsan lang tong akong gipangkuan ning abot ning CMD eye drops kung gigamitan sa kaluoy sa Ginoo ang tud karon wala na gid mobalik tong mga magpula-pula nga hapdos kay ako matay ni ka matanak ni ka buntag. Pero nanging ko na ko basta na gamay katulo sa kunta ako daw yung patuluan siya og CMD eye drops.
1: Ang atong CMD ni Health Code International available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran. Pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
3: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spring gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Labad akong upa lang ka. Nalipong ko. Ug taas kayo nga akong blood pressure.
2: Uy, high blood ka palangga?
1: Maugit palangga. Kuya, ugatakihon ko inida.
2: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
1: Unsa man na palangga?
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
4: May buntag ni mo diya, kaibigan. Kinsa niya utaga sa paliog?
5: Ako to yung ringas kapagunay.
4: Si?
5: Kaya, ringas kapagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
4: Okay.
5: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagino kay gigamit ang Digimax nga na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula akong pata.
4: Okay, okay. Tapos?
5: Nagubang na hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
4: Oo.
5: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan lungsod kay nagpalit ko Digimax. Akong patuluan, duwalan ka kapsul, duwa ka nlaw, na ayaw akong mata.
4: Ipatuluan ni mo og Vegimax, duwa kapsula, sulod sa duwa ka nlaw.
5: Duwa ka nlaw.
4: Tapos, nawala ang iyang pula.
5: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
4: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karo imong mata?
5: Okay na.
4: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Ang constipation usa ka kondisyon kun asa gahi o lisod ang pagpagawas sa imong hugaw. Ang constipation pwedeng magresulta sa almuranas o dikaha sakit sa kasing-kasing. Ug usa si Nanay Rosa sa mga nag-antos sa constipation. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, regular na ang iyang pagbawas.
3: Si Rosa Bisaga, 65 years old, nagpuyo sa Kawa, sa Rangani Province. Ang akong gibati sa wapo ko makainom ng Mega Pure Capsule, dili ko halos makabawas. Sa nakainom na ko ang Mega Pure Capsule, makabawas na ko sa hayag katulo sa usa ka adlaw. Sa wala pa makasulay, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka ako na kadulasan. Nakatry magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lamigin kayo sa panglawas. Kaya dati, di ganun po makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, makatulog na dahil ko bali. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami ito sa panglawas. Tanan mong ginabati. Muraw, kung unsa ito'y ginabati, maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Bibisan ganik ako naman ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
6: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Okay, so mga pinangga, arita karon sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kuan siya mga pinangga, arita sa mga troubleshoot shooting sa gitawag na og nagkalahi nga mga disorders. Pananglitan kaning ato ang gitawag og tiyan. Gitawag man siya pinanggag abdomen pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag. Gitawag na to pinanggag 4 quadrant. Four quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag og boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw upper quadrant, kaning ubos lower quadrant. Nya dayon ang pikas, ang diri sa tuo gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Nya pikas pod left upper quadrant. Unya, left, lower, quadrant, mga pinangga. Arita karon kung dunay mag-trouble, una-una sa kanang across. Linya, pinangga, sa pusod. Nagikag left to right, mga pinangga, pag mauna siya'y magsakit. Matod pa pinangga ilhanan nga duna kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder, unya, sa imong gitawag o kidney. May kidney disorder, then usado nas mga ilhanan mga pinangga na dunay pelvic inflammatory disease o musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang gitawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinangga o katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinangga ang mga ilhanan ha. Then, ang ikaduha, kana bang palibot sa imong pusod? Pusod nga area, ha? Inya, mudaga na siya pinangga paingon sa right, paubo sa right, lower quadrant mga pinangga. O, sa Bisaya pa, paingos bugan. Gikas pusod, paingos bugan, ha? Sa tuong nabahin sa tuang tiyan mga pinangga, basta unang ilahanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhana na pinangga ang nagyapaki sa iyang appendix. Naa siya'y appendicitis or mga tao mga pinangga nga dili kalibang. Yang uban ani gisigig butdan. Hikapong yan ani mo ng tiyan, libot sa pusod. Paingos bugan pinangga, di nagay mahikap kay sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhana na siya nga o giapaki na siya pinangga sa iyang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoda yung kaglobe, ay pure gata, ay numa. Kung naaka din ay virgin coco oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna'y purpose, ha? So, simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maodo na'y magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon na ay diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muna pinangga ang ilhanan nga naa kay colon cancer na binagmagkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinangga. Unya babae nga doon na sila gitawag na tog left ovarian cyst. O pinangga ha, paingon na siya sbugan. O pinangga ang musakit, magpitik-pitik. O niya, katupong doon ay mga regional kanang enteritis mga pinangga. O niya, katupong doon ay mga uterine, fibroid, or polyp mga pinangga. O, sa ilang matris o sa ilang itawag o kolon. Magsakit ng sawala, nga ubos na bahin. Maudo na siya pinangga ang buot ipasabot. Karon sa ubos nga bahin pero adto na punta sa right side. Right side mga pinangga, mo na ilhan nga dunay mga acute appendicitis, mga tao nga dunay colitis. Katubang mga tao di magudhing nga libang. Unya sunod pinangga do na sila do na mga pinangga sa right lower abdomen pamanta mga pinangga.
no? Unya katupod kuno nga dunay gitawag nato og mga polyps, maogyapon mga pinanga ang batian. Okay, kana ha sa right lower abdomen. Karon sa kata si babaw sa upper abdomen. Direkta na po musugod sa left side mga pinanga, no? Sagad magsakit na, labi na og dunay food allergies. Diha ang musakit. Unya katong naga-heartburn. Naga-heartburn mga pinanga. Maglisod o ginawa. Sigit panugtab, ha? Unya katupong dunay mga hernia mga pinanga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome. No? Tingakangap. Sige kalibang, no? Unya mga pinanga, katong mga taong dunay peptic ulcer. Mana pinanga ha, right upper abdomen. Okay, naogta pinanga sa tutabalhinta sa pikas. Anita mga pinanga sa gitawa, ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon ato nabuta sa right upper abdomen. Pag maunay magsakit mga pinanga, ha? Kanagod ka lang. Ang right upper abdomen mo, may itong mga ribs. Gusukan dapit pinanga. Kasagara na pag right nga area, sa gallbladder na o sa liver. Nga area mga pinanga, ha? Labinag na ihalo butod-butod kana mga pinanga. Fatty liver, gallbladder stone, or doon na siya pinanggay liver problem. Labinag medyo maggahi na mga pinanga. Either liver cirrhosis bapod siya, mo na iyahang bapion. Then karon doon ay mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ini ito nga, bisa kasa na medo, magsakit naman tibok akong tiyan. O di masabtan. So nagpasabot ka na pinanga nga doon na kay gitawag na ito, indimok, indimok,

0: kung nag-stress ka mo, sige kaon, pero mahitabo, magsakit ang inyong tiyan, mga Pinanga. Magsakit ang inyong gitawag o tiyan. Okay, so, muna mga Pinanga at isgutan ka ron about aning ato ang gitawag o abdominal pain, mga Pinanga, ha? Sa nagkalilahi yung area sa itong tiyan. Eh, sa ato, nabibisaya, basta mo yung matag, agasakit akong tiyan. So, wala mga Pinanga identification. Ah, sa tuuba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So at least karon, naanamoy nasama.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Okay, mga Pinanga, ni Atay nagmalampuson, mga Pinanga, no? So, sir, ano sa ito yung pangalan mo?
2: Alex Kinikito.
0: Alex Kinikito. Taga diin, sir?
2: Liseral Subdivision.
0: Asa to?
2: Liseral Subdivision.
0: Liseral Subdivision, Panabo City. So, pirmirong ani ni sir, gasungkod gini siya. Gasungkod. Miaging Merkules. Nga, karon unsang pizza nun? 26. So, katong mga ani siya, mga 21. Dari ni siya sa Panabo Clinic, ha? Unya, after 1 week, sir, pagsaka dari, disungkod man gini si sir. Sige sir, ano sama sir, mabuhian na imong sungkod?
2: Isa lang kasungkod, pagsaka, isa lang kasungkod.
0: Pagsaka, nag-isa kasungkod, pero diri sa taas?
2: Wala na sungkod.
0: Wala na, sige daw sir, pakita daw mula ka sir, nga di nagyog ka makasungkod. Nasa sir, kay dako daw, nasakit pa ni kay 1 week pamanggod. Wa, pero nibalik na iyang mga calcium potassium. Ang ato ang matanggal ng uric, kanya mabalik tong cartilage. So, muna na si sir, dancer naman na si sir di ay. So, sir, katong pag-anhidri, gikan ka hospital ato?
2: Oh, 1 week po.
0: 1 week po ka na hospital. Sige, okay na sir, makalingkod na ka sir. Okay, so, unsa may ilang findings dito sa imo, sir?
2: Uric.
0: Imong kriya, wak mo saka pa. Di mas maayo.
2: Cholesterol taas.
0: Nya prostate nimo og fatty liver. Amo ni magpunga si sir. Unang gi-advise na ko si sir nga og kita man siya mga gwapahon, dili siya mapatong kay hangakon man. Siya moy patungan gyud. No? Oh, mo na mga Pinanga. So, mo man nga naa gyud tay alternative ba perminte. Unya, sir, sa isa ka semana kumusta? Although dili pa nimo tanan na kumpleto ang bawal no, pero daghan na kagibiyaan. Nga pag-cleansing si Gigliban. Ay, kumusta? Ingon ka ni reduce magka? Pila? O sa 1 week, 3 kilos ang iyang gipayat ni luag-luag o diyang short. So, mao ni mga Pinanga, no? So, pasalamatan pagay na to ang Diyos. Kung sa maimu ikaingon, sir, sa herbal, kay i-compare ni mo sa umang pagpanambal ni mo.
2: Herbal, subay na kita sa ilahang nang gibawal bitaw o binato sa bulan bulan ta sa ilang advice dali
0: ayo nakita gyud ni sir no, siya mismo ang nakatestimonya siya pud mo naka eksperimento niya mugaan-gaan ba yung lawasan na sir
2: no ganin
0: ta ko karon nga sa bulan kita tawon ayo mo nang mo sugot kay magdugang magyurik
2: gusto mo na mayo ta
0: mo manay gingon sir pag gusto mo maraming paraan

0: Pero katong mga taong di gusto, maraming dahilan. Okay, so mo ni mga pinangga, unsay panawagan ni mo sa obang nagmasakiton po sir nga, wa pa kabalo dire.
1: Ay, katong mga naipagal sa akong gibati, kukura pa,
0: Sa clinic ni
1: clinic indo lagi lagi ko layo
0: gyud ah so mo na mga kwan nang gyud kanang musubay lang gyud sila sa mga bawal tama
1: mabago
0: tama ginamang pinangga kay nga to diri ads life yun sir ah man ka nakabalo diri sa clinic. Ah, dito ka sa radyo di Baktas di ay. Umayo kay na isto. Kisa may nakatabi ni Mod, no? Ah, katoy mo mga kauban na gidala dre. Mga nakabinta ha po ni Marites po di ay, no? Makatabang po ni mga Marites di ay. So, muna mga pinangga nga kamo mismo sulayan ninyo, then sabay yun nga, mumintin na namos mga bawal. O, para dili mabalik ang sakit. Mao gyud na mga pinangga. Mo na isikrito sa dali nga kay gani 1 week pa sir no. So nakita na nimo ang imong kaayuhan. So padayon sir ha. God bless yo maing pagpaminaw og pagyo sa tanan. Sir ang sa tuyo-tuyo pangala?
1: Alex Kinikito.
0: Okay, so may pagpaminaw, salamat sa Diyos.
2: Bawal magkasakit.
3: Bawal magkasakit.
2: Bawal magkasakit.
0: Okay, so welcome back na po mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa masa. No, sa hatod ka ninyo pinangga sa Duke Langit Naturopathic Clinic. Okay. So, hala mga pinangga, sa gihapon makauban nyo Dr. Langit ha. Ang ato na pud karong isgutan mga pinangga, kanabitaw mag-bloating, nganong magbutod-butod ang imong piyan o atong piyan? Unsay mga indication mga pinangga? Sige. So, niya mga pinangga, kasagaran ng magbutod, dunay mga allergies. Common. Sunod pinangga o dunay appendicitis. Ay mo kumpiyansa. Magsige nagigbuto di mong piyan yan. Sakit na gani itapon ang imong libot sa pusod. Panaog dito sa bugan sa tuong nga bahin pinangga. Appendicitis na mga pinangga. Kalibang regulang nga lagi ha. Unya, katokon nung dunay mga obstructions. Adunay gitawag na to pinangga obstructions sa ilang kidney. Nag-traffic so na. So nilagang graba na, may balas, may bato. Unya, katong dunay mga adrenal disorder. Mga tao, mga pinangga na dunay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotong kidney na kanang nagahupong-hupong na ba? Nagaedema na mga pinangga magbutod. Mga tao nga dunay sila'y fatty liver magbutod po. O katong dunay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga na dunay mga heart disease, common po nang mag-gluted pinangga magbutod mo nang ay mo kumpiyansa. Yung kagipanuhot na si Romania na naman ay heart disease. O niya, mga pinangga, katong doon ay mga irritable bowel movement. Ika nga, uy, gibutod. Pagkakay, prut, musidlit, pinangga. Okay? Nag-IBM, sabay pag yung hangin. No? Kana pa na pinangga, okay na na. Sabihan naman na. O niya, katong doon ay mga kidney disease, doon ay mga lactose intolerance, magbutod po di ay. Ha? O niya, katong doon ay mga babae na mag-menstruation, normal po daw niya naibutod mga pinangga o niya. Katong mga tao nga overeating, mao ni pinangga, sige na lagpukab. Okay, sobra ang kabusog. O ang mga tao nga dunay mga peptic ulcer, magbutod po din na o dunay tumor. So, mo daw ni mga pinangga ang mga indication. Okay, so mga pinangga, imong kumpiyansa pag mauna na'y mahitabo sa inyong tiyan. Okay, sa buhaton, mga pinangga, una-una, dili palipas oras ka. Regular ang urat sa kanya. Muna pinangga, ha? Okay. So, i-text na lang kayo. Programa pa mas dok lagi. Okay, so, mga pinangga, ang inyo na yung buhaton karon basta magbutod na. Una, pinakasimple, butangag init butilya. Or katong mga hot rubber bag sa clinic. Ibutang to dito sa mga hawak o sa imong tiyan. Back to back, ha? Hawak o tiyan mga pinangga. Labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka butangi yung ina. Okay, ano lang pinakasimple kung mga light lang na amos bukid, butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul o dahong eh, nalob. Minos man na. Kadali rin na, mubugnaw na dayon. So buhaton ni mo anak mga pinangga dayon pag mauna ni magbutod, i-check po ha? E basigo ka kalibang. So mag-cleansing ka, inom ka palibang mga pinangga. Okay? Unya kung doon ay heart failure mga pinangga, heart disease, hot compress, dughan o likod. Ganiya, hawak ng tugtian, karon upper na ta. Dughan o likod, hot compress. Unya mga pinangga, mag-inom dugang nilaga nga 7-7 herbal tea. Butangan, ginom mo nagluya o dulaw mga pinangga. Ana ang pamaagihan niya, inom kayo iskabaso ka daw. Nindot kung imong butangan atong 16-in-1 na itong mais na kape. Kaya mo palibang to pinangga, unya, kusog mo tumutanggal o acid, labi na itong na mga 50 ulcer. Unya, ang naamto'y activated medicinal charcoal mga pinangga nga, grabe kayo ng charcoal pinangga, mutunaw o inflammation. Na na'y tumor, na'y cancer. Nga, kusog mo ni mo palibang mga pinangga, mo cleanse mo ng uling oil. Kabantay mo pinangga nga, tanan na itong water dispenser, bato man nag-uling ang sulod? Eh, lahi ng mga precious stones. Or selected stones ang precious. Kaya mo na. Onya, pinangga, naagid siya uling. Kaya mo na sila yung tigsala, mga pinangga. Oh, tigsala na sila. Nga, pabayaron tagmahal kayo ng ilang dispenser. Okay, so, muna ibuhaton ninyo mga pinangga ha, para matabangan. Dayon, naapunta dito yung Super Wonder Tonic. Sa klinik ha, mura nag-snowbird ang lami. Mahal lang kay paitang is. Unya na po tayo kusog baskog super food. Muram itong salabat o lami. Unang pag makainom ka pinangga, habwa ang utot, hangin pinangga, iutot to niya, bugaan imong pamati. Pero na pag ay magsigig balik-balik, mo na niya ang mga indication. Dili lang kay gases. Muna ha, basta hot compress good every 1 hour. Onya mga pinangga mo na maghilig na kagkaon pinangga kamote. Oatmeal with soya nga kamote kay gitawag man ang kamote na musical root crops mga pinangga or musical food. Kinindot mo na pinangga sa di pa ka makalibang makautot ka. Kaya na may kanta sa gingon last karaan tonight ang di makautot patay. Inya sumpayan sonahan nga sapi ang doktor. La sige mga pinanga, hinaut nga namo'y nakatunan o kung saan po niyong pagkatiman ng inyong mga bloating. Muna magdumog clinic, magpamasin mo kay makita man na ay fatty liver, na ay gallstone dito, ha? So hala mga pinanga, feel free kay gi-upper na nga libre. Pero dito mga pinanga sa sentro, sa una, 2-5 ang bayad na. Ambot ka ron kay dugay na magkukapad ito mga pinanga, ha? Muna nga machine ilang ginagamit. Nakanindot po na itong machine kay pati vitamins ug minerals ma-detect niya pinangga. Okay? Kung tama ba, sobra kulang pa.
2: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, so mga pinangga niya po yung lahi na sunod nga the best for stress. Para sa kitag na itong stress management. Ha? Mga pinangga, basta timan ni God kanunay na ang pinulungan nga naging one, do not entertain the problem, but let the problem entertain you. Muna pinanggay importante kayo ha. So nindot pinangga ning combination sa pineapple and buko. Labi na mga pinangga doon na siya gitawag na tog celery. Celery mga pinangga ha. Anong nindot na bagay kayo. Kanin pulo maghari mga pinangga tanang klase sakit sa uto. Tabangan niya. So niya mga pinangga. Subliyo na to ang mga beneficyo mauni ang mag-combine. Basta ang sikrito pinangga inigblend. Ang nindot ang ikatugong na kay katong blender na pang smoothie, tubig sa butong ang isa bawo. Tanang pinangga, maglulay ka, maglapua ka, kung saan ang mga dahon-dahon, nindot ang tubig sa butong ang imong itimpla. Pero ting nindot ang pinangga, niya ang tubig sa butong ha. Una-una, hydration booster man siya. Mga pinangga ha, kay low sodium man siya. Content, i-reduce po niya ang gitaw na to blood pressure. Mami mga pinangga din dagog ikatabang para sa digestion. Kaya mo mami mga pinangga una-una makapastress magunato. Tungod kay heavy ang imuhang gikaon mga pinangga, weak ang imong digestive system. Bukpapasabot ba? Mapanahon unta nga imong dugo dito sa utok mutabang ang nahitabo mga pinangga, ang imong dugo na bahin ang uban na supply to as utok ang uban to as tiyan. O kaya ni tabang man siya digest ang sekreto magod basta stress ka pinangga. Ayaw kaon. Kumukaon bang ka pinangga light meal, amo na pinangga ang sekreto ha. Then morning ang butong mutabang para sa digestion din, matod pa mga pinangga. Ang uban pag magka-stress, kalibangaon man. No, nya daghan pinangga, mga pahak ang ilang gitawag o mga buhok, ulo. O magpahak-pahak-pahak, katapungod mga sa stress niya. Manggawas ang mga skin disease. O na yung mga rashes, allergies. O kana epekto na sa gitawag o stress. Pero mga pinangga, kung din eh. Matod pa ang butong makatabang mangguni, mag-reduce sa chances sa diarrhea. O kitaas mo kaysa potassium content. Nya karon og imo ding haluag apple. Na kanindot sa apple mga pinangga kay improve niya ang imong digestive organ. Okay na mong gitsay gitag na to bromelain. Okay mo na makatabang pinangga para man ipang kato bitaw mo di ka matunawan pinangga ni agyot bromelain mga pinangga katabang. Mo na phyto aka ng bio mo na enzyme na naas pinya. O niya mato pa pinangga makawala po din siya yung mga body pain o arthritic pain. May pag-stress bitaw ka, pagkadaghang pain-pain mga pinangga. Muna epekto sa bromelain, then maipa-strengthen po niya imong mga ngipon o imong gums. Kaya na iba na, na-stress magtinawa na tanawa na ilang ngipon na nga lubag ng pinangga. Ani akit as kay vitamin C din, i-maintain niya na strong o healthy ang imong bones. Muna mga pinanggay kayo handa, then i-keep niya na nindot ang imong skin. Healthy skin, huwag ka nang nindot ang imong skin glowing. Tungod na sa manganis mga pinangga, then good for the eyes. Pag-stress ka di kakatulog, itahan mong pananaw. Ang guwapa mo pangit. Muna mga pinangga, no? Then matod pa i-reduce niya ang hypertension. Kaya pag-stress ka di kakatulog mo taas imong presyur. Muna yan, muna naman pinanggang pinyag potasyon. Then matod pa pinangga, i-combat niya ang itawag na itong high blood pressure. No? Tungod pinangga sa low sodium. Mauni mga pinangga niya nakanindot kay grabe i-enhance niya pinangga ang brain function. Ang gitawag na itong tryptophan o ang serotonin mga pinangga. Mauni na niya nakanindot mga pinangga kay i-enhance niya ang utok na. Utok pag ito resultaan ng mga pinangga. Mauni nakanindot ani kay naaman niya sila gitawag o aprobisyak effect. Niya matod pa pinangga ang gitawag na ito o kanang celery food na i-juice na i-combine ha. Basta na nga na ay sakit sa utok, kanigid inyong i-combine mga pinangga. No? Kaya ang celery, mag-treat siya pinanggag mga inflammatory disease. O tanan, na kay gitawag na tumor. O sa imong brain, tunahon na niya. Nya any inflammation pinangga sa imong mga joints-joints. Gikan sa arthritis, rheumatism, gouty, osteoporosis. No? Pagiging asma mga pinangga, kay inflammation mga ito na. No, kaya naagit siya gitawag na ito butulin o polyacetylenes mga pinangga. Then i-relax niya imong mga muscle inside sa imong blood vessels. Tungod kaya naam siya pinangga gitawag na ito kanang talaid mga pinangga. Then matod pa makapalower yung diaponis blood pressure ng talaid ha. Then itabangan niya nga i-reduce ang effect mga pinangga sa stroke sa itag na ito stress hormone. Tungod kay naapamang gidiay siya i-coma rin. Then dakog ikatabang pinangga ma-prevent niya ang gitawag na itong mga cancer cells. Okay. Tinood ito pinangga pag naakay grabing sakit labi na cancers. Mga pinangga, gikan palang daan ang gitawag na ito mga pinangga masses. Sunod sa mas mga pinangga, wana tumor din cancer. Nanay apelido inig-uani mo mga pinangga, inig-biopsy. No, nanay mga adeno-adeno. Adenomyosis, carcinoma, no, adeno mga pinangga, basta na yung mga adeno. Ni ade mga pinangga na i-comarins na mo ay makatabang dahil siya. Then i-prevent niya ang pag-spread sa mga cancer sa akin naman siya yung tulin. Tinobitin sa mga pwede ma-stress ganda ng pag-findings cancer ay mong sakit. Ano bang mga sakit na wa ni mong i-expect ko niya, dili ni mo madawat ang resulta. Karaping stress sana. Kanya, kung di na ninyo i-control mga pinangga, ang gamay mo dako, niya paspas ang iyang kalat mga pinangga. So, i-enhance po niya pinangga ang relaxation, niya mag-produce siya pinangga good sleep. Kaya na may additional magnesium. Then, pinangga, i-lessen niya ang itawag na ito, high blood pressure. Kaya naman siya ang piginin.
4: So mo ni mga pinangga ha, one glass every one or ang sikritus pag inom nini, labi na pinangga na na kay Alzheimer's. Oh. Mo ni mga pinangga, no, poor of memory, labi o ka ng insomnia nga sakit mga pinangga. Oh. Kana, anton mo, resulta na pinangga anemia, no, naana po ka pinanggay, gitawag na to glucemia, anggoy. So mga pinangga, banat pag inuman ni nga juices, dili lang pag juice, kung dili pinangga mo, kaon po ka mga fresh fruit o fresh salad din eh. Kaon na mo itong butong, pwede mo itong butong i-apil ni mong smoothie. No, gawas atong sabaw mga pinangga. Okay, hala, sige. Para sa gitawag na to mga good benefits, para iwas mo pinangga sa mga artificial juices, unsa pa nga mga soft drinks mga pinangga. Hala, sige. Kauna na pinangga, prisko o mga fresh. Paminam ang mga pangit ya, feeling pangit. Oh, way salig silang sarili, bisag guwapa sila. Ni a pinanggay, gitawag na to beauty enhancers, mga pinangga. Basta sikrito ganit yung pinangga. Pag pangit ganit mo pinangga, ayaw mo tapaduha pa. Dito mo mga lakso o mga dagway, mga pisla o mga ilong, kay kano may guwapa sila ha. Kung tanaw ganit nila nga gitawag o taba ganit ka chubby, ayaw tapad atong mga payat o slim. Dito ka sa mga tambok tapad. Kaya ikaw mo'y arang-arang o lawas sila para di mo ka ma-stress. Marang na'y sikrito. Para rago na o bugo ka, ayaw ipon sa mga bright. Kaya makita imong kabugo dito ka sa mga bugo po mo ipon para ikaw mo'y bright. Diba? Ano na mga pinangga ang gitawag na to? Sikrito. So niya pinangga ang mga beauty enhancer na to. Una-una makatabang daw ang lemon pinangga, tomato o watermelon. Muna na kanindot yung pinangga ha. Kaya ang watermelon di ay naamagod siya pinanggay gitawag na ito, natural glutathione. Kanya pag mga yellow color ganit mga pinanga, nindot kay taas siya collagen. Normal ito, pagwapas mga babae, uban kasi nagpalitan ng mga bra, ng mga push-up bra. Ay, banatik inom, ugnay collagen, o mahugot ng inyong mga panit, mamuskok ng inyong mga tutoy, aro nindot mo tanaw, kay, munindot mo mamugtang out na bra, aro mahuguan mo bra. Alam niyo, nagbanyon yung dili safety, mali. Makaingon na sila ini tagawas ni mo dito anana na kung fake oh na ang fake oh no. So mga pinangga na kanindot ha, kaya ang watermelon pinangga una maka queen shell thirst pinangga. Okay, naman siya electrolyte o water content.
5: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
6: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
7: Naun sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
6: Nawad anuman ko po pag-asa pa rin. Kaning mga upang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko upa-check up. Ug klase-klaseng tambal na ang akong gipang-inom. Wala man gihapon kong mauli eh.
7: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
6: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
7: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
6: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
8: Serbisyo Publiko.
6: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon. Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
7: Inumanan sa atong mga resident doctors ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
8: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
9: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferencial Road, Canto La Pilipina, PDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, dapat sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
0: Okay, so mga pinangga, ni Ana po yung nagmalampuson siyang dibati, ha? Usa pa lang ka kasimana, no? Oh, so usa kasimana. Nay, unsa may pangalan to ni mo? Dominga Aber Gonzago. Gonzado, Aber Gonzado. No, Dominga Aber Gonzado. Taga asa nay?
10: Bunawan.
0: Ah, dres Bunawan Dabaw day ka. Kaning unsa may finding sa doktor sa imong hadi ay?
10: Mao nang tabo kita.
0: Ah, wala, pero unsa mo toy gibati nimo? Hangak ug hupong. So muna nakita niya mga pinangga kita siyang yuri kong kreatinin niyang iyang hangak na amani siya ay galaston mo ni mo hangak, pero sa isa kasi man na ni mga cleansing kung saan na may nabati ni mo na improvement ang imong hangak
10: hindi
0: na. Okay na, awak mo magod kagawas yung galaston, pero katong ginapainom na to, no, super wonder tonic, mga kani mga pinangga, moni yung ginainom no nga, ang iyang hangat pinangga ni arang-arang, o niya naghimo o gipod siya cleansing pinangga, so natay 7-7 herbal tea, o katong iyang colon cleansing tea, nindot imong kalibangan eh?
10: Oo.
0: O grabing kalibang niya mga pinangga. O niya, matagpas imong bana, kaganiha pa daw sa kabantay nga ni Kuyos na imong... mo pa'y pagkabantay niya ni Kuyos na dahil mong hupong sa TL. Nay, kumusta ang pagkuan, paglikay sa mga bawal? Wala maglisod?
10: Wala man, okay na
0: mga. Basta mga gustong maayo, naagyo na'y pumaagi. No? So, unsa may panawagan ni mo sobang nagmasakiton? Or laim pa yato, asa man ka na kay Balog Doc Lagit Clinic? Ah, katong mayroon po ng tabian ng mga silingan. So, may nga na to?
10: Si
0: Jacqueline Bastanes, mayong pag-uni mo. Ah, so na at least na ayon na siya, glory to God. So mo to'y nakatabi ni mo, mo to'y nakaarigyo kag Panabo Clinic. No, so mo ni mga pinangga, no? Na, unsay panawagan ni mo sa ubang nagmasakit on?
10: Magpagayon lang ka, mga ipang...
0: Katuwa pa ka balo?
10: So, wala pa na kanibalo, ah. Buwan lang, kay para makahit ang kwangyo. Mano na nyo ang bawal para mga ayaw.
0: Nya ay kalimot pinangga, kay kadaadlaw, libre man atong check-up sa clinic, no? Nya, ba't nilang ninyo ang schedule ni Dr. Lagit para na mo'y kumplito nga program? So mga pinangga, nay, unsa toy utrong pangalan nimo? Dominga Abel Aber Gonzado. Okay, so mani mga pinangga, daghang salamat sa inyong pag-view, sa pagpaminaw sa mga testimony.
11: Bawal magkasakit!
3: Bawal magkasakit!
11: Bawal magkasakit!
0: Okay, sa mga nangutanan nato mga pinangga about diabetes nga problema, so niya ang atuang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas raman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga, hinumdumi ang inang hinungdan manggod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon o taba. Pag-isgot ka ni taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So gikan ana mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay. So in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani ka glucose, dito gina sa processed sugar. Walay appeal ang kamis sa wala ma-process pananglitan. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar, no? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato NutraSweet, Nutugen. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kimo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka-built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So kwan siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naa man gud mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa tumang karaang hugaw din. Karon unsa unyo papababag sugar, mag-detox mo. 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinubri na to pinangga ang inyong kaunong na dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya, kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Kanara paghimog pakbit. Unya, mga pinangga, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Sa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw, ayaw ilabay, mo'y inumon. Unya, ang lamian ng aluto, gata magyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka puso o dabong sa kawayan. Anak mga pinangga, ha? Mahalo nimo dito. Okay, so muna mga pinangga itong mga pagkaumulas diabetison. Then, simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan dabong kawayan, iniglapuha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Ah, labi na mo upat, mo lima. Samot na, niya, ilhanan ni mo na pag taas na kay blood sugar, aka ng blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil, ang kamot. Ah, anaha, niya, dayon, ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jarjeron, ang lalaki, mupilo na punog, dali na mga pinangga magkupos ng inig magjerjeranay na sila. Muna'y mga ilhanan. Okay? Then, pag grabe na, masamad, muna itong dugay na kama, ayo mga pinangga. Okay? Pag naano po'y samad, lahi na po nga medication. Okay? So, kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
12: Love yourself! Love yourself!
13: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
14: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
13: Unsa pa imong gihuwa? Text na!
15: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano mga pinangga. Kaning magtiang ka to. Binta to kayang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Nya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po gikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kung bulan nun pa, mingong man nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Ana man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ang sama na to, mare. Sakit ta po yung magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis siya. Basta kay isara siya mga pinawabtiks kagabi. Ingon siya pinangga nga, ay pre. Kanang, kuan pre, kay pastilan, ang iya din kumpari, kay gilihian mo din kabayo, na sobrahan sa 8 inches. Sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo de itong iyang mare, nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kaya ang sa iyang bana, tama ramang kadako, kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang, mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre, pating sakita din ang imo. Gigabaan mga pangga, ha? Sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello, Doc. Mga gingon dire, mga manicure. Ano saan eh? Doc, nagpa-manicure ko. Unya, infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection, no, naglaguman. Ingon sa doktor, pution daw, gingon diyan sa top, pution daw, kay diabetic daw, please tabangi ko Doc, ay humulogin ni tubig, ay. Paglaga dag tubig, butangig asin, og soka, bayabas, itry ni mo isigig humol mga pinangga, ang imong tiil, ang imong asa ng naingron nga, na infection, katulo sa iskadlaw. Hello Doc, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata, nga giubo kanauntang ang iya kanauntang iyang iya lang ilibang ang plema, magbuot mampugga, di ba? 1 year old mga pinanggaan yang uban magana na kuruoton gud iyang tilaog pinangga aron iluwa gyos bata kay na may batang di kabalo muluwa, puro lang tulon ang nahibawan. Pinangga pwede ra magasige ginomog apple juice pero namos bukid na may klabo. Pug-on ni mo presko ng klabo pinangga, isige ni mo painom sa bata. Isige ni mo painom, i-dropper ni mo pangga, ha? Ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. O niya, kanim batang giubo, so 1 year naman, basige puli-pulihan in taon ni Kugos, di nalisa. Napaon na hutan giubo, pinangga, ipahilot na. Kundi patungilag init, init nga butilyan, dugan o gang likod, okay? Wa naman tayo igong oras mga pinangga, madyong pagpaminaw na lang ninyo, hurot.
16: Dok, isa dok. Ay kalagot, lumipunta kay Mamino da.
17: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic.
0: Okay, sa ato pong mga pinangga ang tigpaminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga, dalan padulong sa Pantalan. Ha? Unya, mulabay mo mga pinangga, unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod ana pinangga, Rose Big Shop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang ana mga pinangga, tuluman na sila kadagkong building, na atas tunga ka ng itom ang kulor. Mga pinangga, ang tawag ana A Square Building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog ha. Okay, naman ay karatulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then na ada pinangga magsigi cooperative sa ilalom. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC na ang Duke Lagit Clinic mga pinangga. Kunya, kada Merkules, personal nga naa si Dr. Lagit. O Abril lang mga pinangga ang atong Panabo, Lunes ra hangtod Biyernes. Sirado nagsabadog Domingo. Pero ang tanang mga klinik, Abril na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot, tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit o di mo katuod ang 0-5-9-07-9-20. Kung tanawa kayo naka-flash na mga pinaga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ang mga pinanga ng mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa. Kini si Dr. Lagit mga pinanga, nagpahibalo ka ninyo na ang atong clinic sa Tagum City nabalihin mga pinanga. Oh, kung gikan ka pinanga o Sudias na bunturan or super highway mga pinanga adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mog clinic, gikan mog palingki, no? Labi na sa mga nakaadto na sa clinic, ala, inyo mutabok lang gid mo pinanga at bang sa clinic. Unya balik inyong tanaw paingon dito super highway mga pinanga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic, mag-ihap mo tulog ka gasoline station. Una, Star Oil. Tapad na to, GT. Ikatulo, mga pinangga, may gas nga gasoline. Then, sunod na taas nga building. Oh, kakayurin building na mga pinangga. Okay, room number 6. Ang katapad na to, mga pinangga, naa siya'y Wow e-bike. Pero kung gikan mo mga pinanggag Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal, pag-abot ni mo anang Petron na ay kurbadahon. Kanang Petron nga sulod sa dool na o palingki mga pinangga, ha? Gitawag nagkurbadahon, dayon talisay. At bang anak mga pinangga, makita ni mo ang Wow e-bike. Monay tapad sa Duke Lagit Herbal Clinic mga pinangga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, ugay mo kalimot og duna moy og manawag mo di mo makatuod mga pinangga. No, tawagi mga pinangga ang 0-5-9-07-9-20. Naami naka-flash man ni mga pinangga 0-5-9-07-9-20. So, ay mo kalipat ha, kay katurubang sa may Iglesia ni Cristo na naapoy Petron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod, paduol sa palingki, ang tawag ani pinanga at bangsa Petron o kurbadahon niya talisay dayon at bang anak pinanga na ana ang Duke Lagit Herbal Clinic o niya ang tapad na to mga pinanga na i-e-bike o niya sa pikas tapad naa ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So ayaw kalimot, no? Come one and come all.
18: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
19: Ang pagbaton ug maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii ug alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad ug muati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida ug matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
20: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
21: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanaguna, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
22: Light FM.
21: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment.
22: Your news and music authority.
21: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
22: Light FM.
21: Ang radyo sa katawhan.
23: Siren ta! Nagahisgot og mga butang! Ikurimikanhon! Espirituhanon! Politikanhon! Siren ta! Og, ariyan ang inyong anchorman, Mr. Kick!

Kabida, maayong unto ka na itong tanan. Ano yan, nasab kita ni atong usa ka oras nga tulumanong say runta. Sa nga lang sa itong sibihanan, DXOD, Infinite FM, o madungong sab kita sa Light FM 90.9. Sa itong station manager, Ma'am Rose Bulpa, o sa nga lang ni engineer, Wolpe Orio, kininyong higala sa kahinginan, Mr. Kick, say runta. Mayong oto panabuans o mayong oto sa tanang dapit na maabot sa atong signal o sa atong mga kaubanan o sa atong mga higala na gasunod sa atong Facebook live o siyempre ang atong amahan sa siyudad sa Panabo, Mayor Jose Jo Relampagos. Okay, Ma'am Joanne Relampagos Kapuyan. Okay, Konsehal Bus GM Relampagos na nagsaulog siyang birthday kagahapong adlawa. Okay, Konsehal Fortunato Luloy Sumampong. Og sa tanang na minaw og nakakita karon sa atong program.

Kay tumod lagi sa pagka-suspindi sa itong halangdong mayor. Pero matod pa ni Mayor Jose Jory Lampagos, mga kabida, watay mahimo kay ni tuo pamangko og balaod justice system sa atong nasod Pilipinas. Oh, ni tuo pa man si Mayor na pasay pagsalig sa justice system sa atong nasod Pilipinas. So muna gingon, mga kabida, si Mayor Joe ni cooperate. Oh, why samok

Pero si mayor, wag yung problema. Kaya iyang gidawat, kaya balaod man kaha ang nagpa-suspindi siya ha. Pero muragwa may epekto sa atong mga higala des panabo. Ang ilang gigadismaya lang, kaya ang ilang matransaksyon sa City Hall, wala. Wala in town. Muna ang nakaingon mga kabida na naghandom in town atong mga kaigsuunang mga panabuans na unta mag balik na si Mayor kay wala sila yung maduulan. Burbida no. Muna igingon mga kabida no. Naanad na sila sa serbisyong rilampagos. O muna igingon mga kabida na ilag yung gihandom, gimingaw gid sila sa serbisyong rilampagos. Maing unto kanimo diha. Bro. Bador Gabino. Maing unto. Aga, akong balik ko no ay nagtawag mga kalumunan, mga kabida, silingan. Text lang mo sa 0963-06-78491. 0963-06-78491. Dito lang ninyo ipaabot ang inyong mga mensahe palihog, mga kalumunan, mga kabida, silingan. Kaya nag-onboard ta. Kaya ako rin ang basahon. Ang inyong mga mensahe na ipaabot diri sa itong programang Sayron ta. Nya. Karon po mga kabida, ang Panabo City, mingaw. Kay kun wala na suspende si Mayor Joe Rilampagos kining binulig festival dire karon sa siyudad sa Panabo. Pitsa uno pa lang. Perte na. Perte na kabisi ang atong mga kaigsuunan. Aduna na yung tindog na ng mga tent, mga kiosko, mga tindahan, na din atong mga panabuans o mga kasikbit na mga siyudad o mga munisipyo diha magtapok aron na sa pag saulog sa binulig festival nang sao man gisuspindi man. Pero suporta lang gihapon si Mayor Joy kaya datay nakita dito sa iyahang panimalay na usa sa mga organizer sa kuan binulig festival. Suporta lang gihapon si Mayor ingon ana kabuutan ang atong mayor dira sa siyudad sa Panabo. Tungod sa iyang kabuutan, manghihatagon, matinabangon, sayon duolon, dalirang istoryahon, giinitan. Wala gisabwag ang inini tubiga. Gikaingitan. Wala'y tinuod mga kabida. Wala'y tinuod mga kabida. Gikaingitan. Tuod ka na siya ha, pagkamaing tao. Matinabangon. Generous person. O, mo po ni si Ma'am Joanne po. Mura po ding amahan si Konsehal Acting City Vice Mayor Boss J.M. Rilampagos. Mura sa amahan. Si Attorney Jig Rilampagos, si kan District Board Member ni ato probinsya, Attorney Jig Rilampagos. Mura po si Mayor Joe. O, dito po sa Luxon Scarmin, si Konsehal Bongbor. Mura po og si Mayor. Muna makainta mga kabida, mga silingan. Basta Rilampagos. Okay kayo. Okay kayo. Palihog lang ko, ay lag tawag palihog, text lang. Text lang kay nag-onboard ta. Text lang ang imong mensahe, kabida. Okay, ato ka nang basahon. Makaasa mo na atong i-squad ng inyong identity sa Privacy Act of 2012. Ato na itago ang inyo hangagwan. Oga mayo. Sa 76 ka mga asosyasyon diri sa lungsod siyudad sa Panabo City. Siyudad sa Panabo City. Maingot to ka na tong tanan. Di lang tama balaka kay ang suporta ni Mayor o ni Ma'am Joanne.
kanatong mga kaigsuunan diha sa fisher folks, sa atong mga farmers. Oga, may ko tupad ganing muda, Sir Bong Agorde. Okay, Ma'am Litlit. Okay, Pris Santi Nolyura. May ko tupad ganing yung tanan. Tanan. Oga, diha po ta Santo Tomas, ang atong workaholic, maabtik nga konsehal, Konsehal Ronald Bong Dimaya. Ronald Pobre Dimaya. Pero nailhan yun siya, Bong Dimaya. Pragdili last term, kaya ngayang pagpanirbisyo mo ramag unang termino. So muna igingon mga kabida, iyag yung gisunod. Iyag yung gituman ang iyahang pag-otaking, pagtaas sa iyang kamot na ang iyahang pagkakonsehal. Iyag yung suklian o iyag yung hatagan o dakong pagtagad ang Tomasinos. Mukha na si Konsehal Bong Dimaya. Buutan, matinagdanon, matinabangon. Okay, Madam Mina Lapos Dimaya, gaw, payong udto, happy Saturday. Okay, Konsehal Joe. Ang atong umaabot nga second district board member, Daniel June Batusalim. Okay, Ma'am Dana Batusalim, ang anak ni Konsehal June Batusalim, maupun ni Musunod, nga municipal councilor ni Anang Maong Lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Okay, Konsehal Bong Andamon, kay Konsehal Dr. Gabriel. Mga amigo niya sa lungsod sa Santo Tomas, Konsehal Jupel Rulyan, Konsehal June Batusalim, Konsehal Bong Anda. Okay, Kapitan ABC President Konsehal Mira Puentes. Okay, siyempre kay number one kagawad sa Barangay Tibalog, Kent Dehisica. Kay Mayor Angkor. Okay, Tomasinos, makaasa ka. Kay ang mag-asawang Dehisica mga kabida, wagod na pagbalibad po kung adunay mga Tomasinos na muduol sa ilang opisina, sa ilahang panimalay, di yun mauli ng luhaan. Mapahayumon yun kay tungod sa kabuutan kamang gihatagon matinabangon na Mr. and Mrs. Dehisica, Mayor o Vice Mayor ni Anang Maong Lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ang sa Kapalong, maayong

ilahang direksyon o sara ang serbisyohan ang ato mga kaigsuunan kapalunginyans. So munang kita mga kaigsuunan, mga kabida, mga silingan da sa lungsod sa Kapalong, ayaw sa ninyo na hunanaan na politika kay dugay pa. Cooperate sa mo kay ang panerbisyo sa vice ug mayor, idalit kaninyo. Ayaw sa na politika. Kaya muna yung makadaot sa pagserbisyo kanang politika. Why set aside sana diha sa lungsod sa Kapalong. Okay, diri po sa Santo Tomas. Mura mag kanang dihisi ka na sa prime. So kung ako sa akong kabahin na sa prime mga akong kaatbang akong ilugan og trono, di sa siguro ko. Relax ako. Kaya kung sa boxing pa, nasa prime ba? Lisod kayo ni Mubanggaon. Mao ka na ang Mr. and Mrs. Desica, Mayor o Vice Mayor Desica, Lungsod Santo Tomas. Akong balikon, Konsehal Bong Dimaya. Salamat sa imuhang makanunayong suporta sa atong programang Sayrunta o kay Vice Mayor Kim Quisada. Salamat, Vice! Sa imuhang kinasing-kasing suporta ni atong programang Sayrunta. Aga mayong udto

kay Kapitan Alexander Gambong Lupis. Diha pod sa Barangay Manurigaw kay Anthony Paulinho o kay Jam Ampong. Muna akong mga provincial reporter o provincial coordinator o provincial bureau chief. Grabing posisyon nito ba? Mr. Anthony Paulinho o si Mr. Jam Ampong. Okay, unya, balikan na ito ni Panabo ha. Mahisgot sa tadiri sa kuan. Mahisgot sa tadiri sa Caraga, Davao Oriental. Ay kamo katingala mga kabida, mga kalumunan ko na kanunay ko nagahisgot sa Caraga. Tungod sa rason, taga-insular, San Luis, Caraga, Davao Oriental ko. O nga akong kapikas kinabuhi si Mrs. Kik na nanimuyo po ang ilahang Barangay Manurigaw, Caraga, Davao Oriental. So muna ako, si Mr. Kik, kuan jud siya. Ako, sa tinuod lang, mo sulti jud ko sa tinuod. Niday ko sa Caraga, kahit tungod na usab man ang hitsura sa Caraga. Kung sa una, ang Caraga, gutay-gutay, dili nindot ang pamisti sa Caraga, karon muragi kuan ba giilisan og modernong sanina. Ang panagway sa Caraga karon nisabay na sa modernong panahon. Ang teknolohiya ba nisabay ang Caraga. Nya isa pa pod ang mayor pod diha in town, ang iyang gikabisihan gyud ha. Di man pod nato na siya mablim mga kabida kay negosyante man pod na. Sa wala pa na siya na himong mayor niya ng maong lungsos Caraga, Davao Oriental, negosyante naman na, na lisod mapod og iyahan ng undangon na iyang pagkan businessman. Kay unsa may mahatag niya nga serbisyo sa ato mga kalumunan de Caraga kung iyahan lang sweldo ang ipang apod-apod. Muna siya, naning kamot pod sa ikaduhang part sa pagnegosyo. So muna, nabisi ang atong mayor de Caraga tungod ka na sa iyahang negosyo. So kung mo ingon ta, undang na siya sa politika, pagnegosyo na lang, dili man. Kaya ang nature sa iyahang panginabuhi, ang negosyo man, kana iyahang pagkamayor, ikaduha na iyang priority. Kano man, kaya kanang negosyo, diha man siya naharuhay, diha man po naharuhay ang iyang pamilya. So di ko na niya mabiyaan.

ang matod pa po niya, ang politika, adunay may expiration. Ang negosyo, kumuundang ka, nara na si Moha. Pero ang politika, adunay may expiration. So kung atong ihambing ang negosyo politika, manig ingon mga kabida, depende pa na, depende na sa pag-manage sa imong oras. Aga depende sa pag-manage pod sa imong posisyon. So sa kung nakita mga kabida, di ba rason ang negosyante na mahimong politiko? O direkta Santo Tomas o, ang mga dihisika. Sa wala pa na sila nagkupot o posisyon, mayor and vice mayor, mga negosyante man na. Kay matod pa po nila, kung ilang biyaan ang negosyo, kung sa may ilahang matabang sa ilang pamilya, kung sa may mahatag na kaayuhan sa ilang mga constituent, kung ang basihan lang ang ilahang sweldo diha sa munisipyo. So mo diha sa Caraga, makaingon ko na swerte na gani ang Caraginyo na naa sila'y gihimong mayor diha na ang iyang serbisyo usahay personal. Personal na niya nga kwarta ang tabang sa ato mga kalumunan diha sa Caraga. So muna yung mga kabida diha po sa sangguni ang bayan o katungod lang itong nahitabo na nagagunit o ga si Konsehala Marilyn Iturralde kung sa nailhan Konsehala Alin Iturralde nagipagawas daw atong mga kaubanan sa buhat mga media practitioners kanapod ato kadang siron personal na to matuta ato na ni Mr. Cake arong siron ta kung sa'y nahitabo kung sabay mga lapses kung kinsabay atong mablame o ano ba siya? Kay dihapon sa Santo Tomas no? Gihimo man na nilang na may gihimo diha ang sangguni ang bayan na dili sa mo dawat og bisita pag ongoing ang sesyon. So ila man ang gihimuan og kuan o na man ay gihimo silang kuan diha dokumento. So mo nang mga media na sa gawas niya live streaming man po na. Bisag nakasgawa sa session hall, makita man nimo madungog ang ilahang gi-discuss mga agenda nila sa panahon sa session. So diha po sa Caraga, basin po og confidential, kay lahi man ang ongoing ang session niya, na committee hearing, o naay sila closed door meeting, nagdepende. Muna mga kabida, mga kalumunan ko, mga kaigsuunan, ato ka ng siren. Hala. Mabiyahe si Mr. Kicks Caraga pilakadlaw karon. Kaya aron atong susihon o gatong sa kuanon jud. Ang kinsa ang responsable o kinsa po'y naghimo og dili maayo ang pag-attempt sa pagsulod unsa depende. Kung sa pag-approach, ana siya ba? Daghang senaryo ang ato makita o maayong adto pod gani mo da. Konsehal Darwin Bong Lunay. Ang Mr. Patubig o mauni ang programa ni Konsehal Darwin Bong Lunay ang Water is Life mauni abtik na Konsehal da sa Lungsod sa Caraga si Konsehal Darwin Bong Lunay o siyempre kay Administrator Municipal Administrator Mr. Eutikio Dudong Pagsak Jr. Oh, muna ingon mga kabida ang mga panghitabo kung nangagi na to kung doon na tayo angay na hisgutan atong hisgutan kahit kinatong programa mga kabida una kita mo on board una kita magtagawtaw dari sa kahanginan ato mandana klarohon hapsay dalan ba kay lisod na kayo ay rewind. Wa tayo rewind mo nang kinhanglan kuan gyud ta siya careful gyud ta kay aron ang atong ma kuan diris kahanginan kanag yung mo ginahitabo oh inana mo nang ani atong nang gi kuan timahan og sayron ta
Okay, atong nasairan o gatong ipabuhagay. So inana na siya mga kabida. Nya karon pod ang atong makaigsuonan na gustong mo intras politika sa barangay ug sangguniang ang kabataan eleksyon, napay pag-asa matod pa. Okay, sa atong nakita, atong nadungog sa social media, muna igingon mga kabida na napay hope kay kung magpagawas og TRO ang Korte Suprema aning bulana adunay filing sa November 14 to 16, o nya ang eleksyon December, kung magpagawas og temporary restraining order kung TRO. Mahing unto kanin mo diha, Mr. Kobe Simon Tamanurigaw, Caraga, Davao Oriental. Kung magpagawas ang Korte Suprema mga kaigsuunan, mga kabida, o TRO, madayon yun, mahina yun yun ang BSKE. Muna man lang naghihulat ang TRO gikan sa Korte Suprema. Kung mahuman ang maabot tag December, wapay TRO, di na, dili na. Kay 2027 naman. Pero kung magawas ang TRO karon na bulan o November, posible adun na pa'y eleksyon sa barangay sa tuig 2026 mga kabida. Di apotas ka Bagangga. Yes, Bagangga, mo iklaro gyud kay ang mayor diha, si Mayor Larry Taya, mamili gyud og media. Diha gyud klaro na diha. Mamili gyud na siya. Naglisod maganis Mr. Kick na taga Purely Bagangga. Mga kaigsuonan, diha ko na tao sa Barangay Lukod, Bagangga, Davao Oriental. So Purely Baganginyos ko. Lisod pa mga ikong salud. Pahulaton mga ikong tag-upat ka oras. So ina na si Mayor Larry Taya, mamili po ng bidya. Yes, Bagangga. Kaya ang Caraga, waman, Manay, Tarragona, KTL, Boston, Wilcaban. Pero yes, Bagangga, mamili si Mayor Larry Taya. Gani ko ga-recognize. Dayo na, taga-Bagangga ko. Dihagi lubong ang akong pusod. Inunlan akong pusod, dihagi bitay sa bungbong sa mong panimalay, diha sa Lukod. Diha sa Bagangga noon, mutuo pa ko. Kay 3 times na ko diha. Murag, kaisara ko nakasulod. Muna'y tinuo diha sa Bagangga. Kung wadyo ko nagpaila na taga Bagangga ko, wako, di ko kasulod sa opisina ni Mayor Larry Taya. Inana ang tinuod, muna'y klaro. Pero di as Caraga, Bagangga, o Caraga, Manay, Tarragona, may problema. Kaya muna'y giingon na muna'y libros paniid ang mga mayor diya. So kita mga kabida, balik tas siyudad sa Panabo. Dito kita itong aging adlaw sa panimalay ni Mayor Jory Lampagos. Orbida, atong nakita dito atong mga kaigsuonang Panabuans, atong mga kaigsuonang gikan og Arda Island Garden City of Samal, Kapalong, Talaingod, Santo Tomas. Dito kadali ra kayo sila, ikaw naman giaksyonan man dayon. Nanguli mapahiyumon ana si Mayor bisa na suspende padayon ang serbisyong Rilampagos. Oga maying ontopod sa akong bayaw si Judilyn Donato Paulinho. Bulacan man siguro na sila, sa maning lungsod ni sila sa Manila, Metro Manila. Oga siyempre kay Bador Gabino, bro, maying ontop, salamat ka nun ay soki ko na si Juan. Si Bro Bador Gabino. Og soki po na ako ni si Mr. David Florentino. Og
Bigyan na to makuan, malalis ang atong mga kaigsunang panabuans. Kay dito gyud magdugok, dito gyud magtapok balay ni Mayor Jory Lampagos. Oh, bisag na suspende. O alang gihapon nagyangungo sila dito. Kay di magud mo balibad si Mayor Jo. O gina na kinaiya na sa tanang mayor na ako nakaila. Kanira gyud si Mayor Jory Lampagos ang grabe. Grabe mo tabang. O gapo ko i-share sa inyo ang mga kabida ha. Kay kini personal mo ginakon ning na aktuhan man gyud ako dito sa opisina ni Mayor sa wa pa siya nasuspindi. Adunay mag-ina. O mo adto sa Bacolod ba yata to? O Negros. Kay iyang bisitahon iyang igsuon dito. Nihangyo kay Mayor Jo. Kay dugay na daw na panahon, nawa na siya kauli dito, pero nananamuyo sa panabo. Kay naman siya igsuon dito sa basta sa diha parte sa kwan, Bacolod. Nihangyo dito, nangayog tabang ka Mayor. Gipadugay pa ba dahil ni Mayor Jo? Gipakwinta na yun, pila yung pamasahe dito, Bacanport. Oo. Oh. So inana kapaspas ba? Inana kapaspas, huwag na po ito'y taga-jinsan. Naiabot sa opisina, kay nangayog tabang, pinansyal, kay pamasahe daw. Kay matod pa niya, nawala daw yung pitaka. So wa nag-question na atong Mayor. Matod pa niya, bahala siya giilad. Hitagan para makauli sa General Santos City. Inana mga kabida ang panerbisyo ni Mayor Jo ay gipili. Kaya matod pa niya, ako inyo imo kong giilad. Bahala ka. Basta kay basta maduro siya mugawa sa opisina, mapahiyumon yun na mga kaigsunan. Kaya di na niya padugayon. Supot-supot manikang kwan. Judilin, Donato, Paulinho, Davao City, Caraga, Davao Oriental. Oh, muna siya mga kabida. Oga, nasubo po gani atong mga kaigsunan sa panabo, particular sa mga farmers, fisher folks. Kaya si Ma'am Joan daw, naluoy sila. Natural lang yun na sila mga kaigsunan. Kaya apil man po na sa demolition. Ang posisyon ni Ma'am Joan na isip executive secretary karon temporaryong nawala. Okay, ang iyang power, ang iyang katungod, gihimo naman siyang normal na GO. So ayaw lang, di lang kita babalaka. Kay pag-abot sa panahon, unay giingon. Katong naghimo og dili maayo, nagplano og dili maayo ang ilahang maangkon ana. Sakit pod kay nga naman. Kay na may giingon nato mga kabida, do not do unto others that the others do unto you. Oh. Siyempre, kung nagtanom kag baga, musilaob gyud. Siyempre, kung magtanom kag kaayo, siyempre ang imo maangkon kaayuhan jud. Nindot jud. Sinana na siya. Kay matod palagi ni Mayor, dako siya respeto sa justice system. Bisan pag shortcut unsa nay pamaagi nganong nadali ang iyang suspension. Iyan ang irespeto. Wala siya may alkontra. Di pareha sa atong gobernador na nasuspindi, nagkaguliyang sa Kapitolyo. Gigwardyahan sa itong mga kaigsoon ng mga lumad. Nga in town po doon itong halangdong Mayor Joe Rilampagos sa itong panahon na kada kadlaon na makauli tungkol sa suporta. O, financial, moral support. Pero siya karoon na suspindi. Pero ang atong mga kaigsoon ng mga diehard
mga loyal jud sa atong mayor. Nagyo dito po ganunay. Kay ako gani. Ako nalang gilatangan o sa kaadlaw. Muadto ko sa panimalay ni Mayor Joe. Nagpakita po ko o moral support. Muna'y gingon mga kabida. Kung kinsay atong gidapigan, ato nang dapigan. Pero sa kuha lang po, di lang po tamo tira po sa mga kaatbang. Kay gani si Mayor Joe Rilampagos. Boingon, magani na sa kuha. Kik-kik! Ano mga media na muduol, padula. O na mga media musulod, naihangyuan, iwing na lang ko. So inana ba, inana ka masinabtanon o inana ka buutan ang atong mayor dire sa siyudad sa Panabo. O bisag noted na sa panahon sa pinili ay, itong niaging pinili ay dili iya ha. Welcome ang tanan. Welcome. Kaya si Mayor, mura po nagkuan ba? Mura po na gatong Ginoo. Na yung mga apostolis ni Dool kay Jesus na pa, ni Dool dito, ni Balita ba? Na magtutudlo, adunay nagtapok, daghang katauhan nagtapok ditong dapita. Nagipangutana sa atong Ginoo, unsa may ilahang dito gihisgutan. Naghisgot sa imong pangalan. Unsa giyong sa Ginoo, pasalamatan ta kay ilahang gi sangyaw ang maayong balita. So yan po ni si Mayor. Ang kay Mayor po, katong mga nagsigi og tira kaniya kaniadto, niya muduol siya, iyan ang i-welcome. Kay mura daw nagkarnero nga nasalaag na nangita o ka kwanan ba, kasilungan. So inana si Mayor, inana giyon si Mayor mga kabida. Why gipili, welcome ang tanan. Pero naman po tayo ka tinuuhan mga kaigsuunan na dili ko magdumot pero dili ko kalimot. So personal na to na diba? Parehapon kay Mr. Cake. Kana sige og kwan binuang sa una. Ginapost pa ta social media, naggamit og dami account. Magkita-kita sa event da diri sa Davao region. Mutagad man ko. Pero kabalo ko na mao na nagsigdaot kay Mr. Cake. Kanya ang uban na sigigdaot kay Mr. Cake na SGG na. Wa man ako nagipangandoy na gabaan mo. Ang atong Ginoo may nahibalo. Siya ray nakasayod, nasayod og maantigo ni ato mga taong nagahimo og dili maayo sa iyang isig katao. Mayong otto pod ganimo da Sir George Leonis Cahigas Jr. Salamat kayo Sir George sa dili ni lain na George ha. Kay katong isa ka George. Ito'y klaro. Moni si Anchorman George Leonis Cahigas Jr. Moni atong kaubanan sa buhat diri sa atong sibyahanan. Ang public opinion Monday to Friday 4 to 5 p.m. So muna mga kabida, ang atong mayor diri sa Panabo karon walay puwas. Wala naundang ang iha pag-servisyo sa atong mga constituent. Sa iyahang mga constituent dire sa siyudad sa Panabo. O sa uban pang mga dapit dire sa provinces Davao del Norte, muadto si Panimalay, welcome! Welcome ang tanan! O, bisan pagtuwa ka spikas. Basta maduol ka dito kay Mayor Joe. Welcome ka! Kay matod pa ni Mayor, total, ikaw may naglimbong sa imong kaugalingon. Wala ko ni mo nalimbungan. Ikaw ang naglimbong sa imong kaugalingon. Morgilo ko ni mo imong kaugalingon. Nabisan to kaspikas. Nga, muadto ka kay Mayor Joe. At least, dili si Mayor ang nagloko sa kaugalingon. Ikaw, natagtungod, giloko ni mo ang imong kaugalingon. Pilip kay ko ba?
Okay, sa dito kanang mo bisita ko dito sa Panimalay. Dugay man yung may ano magistorya. So mahisgutan yun ng mga karnirong wala na himutang. Mga oportunista nakabalota na dili yun na kay Mayor Joe. Pero si Mayor Joe abli ang pultahan siyang Panimalay. Muna inindot na leader mga kabida. Kaya madugay muundang na maog si tira siya ha, kay di man tagdon. So muna igingon mga kabida, ihangad na lang ni Mayor sa langit. O kay ang ginuray masayod na hibalo unsay dangatan ni atong mga taong mga bugal-bugalon o maghimo o dili mayo. Ikalipay nila ang paghimo o dili mayo sa ilang isikatao. Ang pangutana diha, nakabenepisyo ba mo? O, mas nindot tong di lang tamang hilabot. Modiskarte na lang tagka. O galingin mo na tong diskarte. Aron na atong pamilya, makakuan ba, mahataga na to o nindot. Nga... O, kaya atong pamilya, kung bulahan ta, kambit man atong pamilya. Kung buhay nasunta, maka-apil man na atong pamilya. So maningkamot na lang ta, kung diskarte tag atong kaugaling kung nawalay, madamay na mga tao. Ah, tama si Sir George, oh. Si Mateo. Mateo, kapitulo 11, versikulo 28. Welcome ang tanan. So muna igingon gani mga kabida, kanang pagdumot di juga makamubun ana. Kay imong kasing-kasing ana ba mo'y nagdikta sa imong huna-huna. Kay ang imong kalagot, ang imong kaingit nagpalabi, munang dili ka kamubun. Pero kung ang imong kasing-kasing open ang imong hunahuna diha, maka motivate nagmaayo, makahunahuna kag tarong o makahunahuna kag maayong diskarte para sa imong kaugalingon o para sa atong pamilya. Inana na siya mga kabida. Oh, ako i-share lang ako sa inyo ha. Anag tao ginagmay basta kanunay, magunsa man ang dinagko. Ya, pang one time ba? Kini nga ginagmay pero long term okay kay na, the best. Ang bulto dali ra po kay nang mahanaw. Pero kung ginagmay pero kanunay mas okay kayo. Oh, slowly but surely. Oh, inana siya mga kabida. Oh, gamayng unto po diha sa Krislam community. Mayong unto kay Madam kay Mr. GB Bilimo. Okay. Wilson Anchita. Oh, muna akong gipanghinganlan kay mga aktibo na diya sa kalihukan sa komunidad sa Krislam. Okay, si Sir Wilson po. Bilip po ko ani kay grabe po ni mo tabang sa panginahanglan sa usa ka komunidad. Og napon si Sir Mr. GB Villamor og si Madam Lorna Madanlo, mga aktibo po ni ang sa mga kalihukan. Ingon to kaninyo diha tanan. Og kay sa ako pong anak si Roldan Paulinho Sikad. Oh, ampo lang nak. Kay ang grasya nara na sa palibot. To nagtuo ta og blessing ato nang ipangaliya sa atong labaw makagagahom. Kay ang tanan nagdepende man kaniya magunsa man ta maghimo ta og unsay atong himuon kundi ta mangaliya dili na mo prosper, walay padungla padunga pa dulungan. Munang ang tanan atong kalihukan ato gid nang isampits Ginoo.
mo gani nang gikanta sa atong panimalay, paggawas nato sa pultahan, ganghaan sa atong panimalay o sa di ba manguros ta katong mga Kristiyano. Manguros, sign ka na siya na imong gihi sampit ang atong Ginoo, palakaw ko. Atagi ako ga giya Ginoo, ubani ako sa akong pagbiyahe. Naunta nindot og makaabot ako nga safety sa akong padulungan. Og ang akong katuyuan og akong panginahanglan unta akong makuha og akong maangkon. Rana siya ba? Kasi siyempre pag-asa ka na Ginoo, panimalay sa akong pamilya. Og giyahi ako aron makaabot, makauli ako nga safety. So yun na. Sumupod so, nang atong mga diskarte pod na kun ado na kita yung mga kwan giplano, himuon ato nang isampit sa Ginoo. Aron ang pagiya niya ba? Kay kung ang atong plano di nato na ipangaliya, wala gyud na munang mangaliya ta, magampo ta sa Ginoo ng atong mga transaksyon, mo prosper, maangko nato ang kabulahanan. Matod ni Sir George, ayaw daw pag laom sumala pa sa Biblia. Pasabot ayan ni Sir George. Lihok tao kay tabangan ko ikaw. Managingon, siya ra ang nahibalong. Maing otto ka ni Modem. Madam, Mrs. Kick. Ako ning partner. Nag-relax. Nag-relax pa. Oga. Diha punta sa ako, ano? Sa kuding amigo niya, si Kapitan Alan Simuag. Og sa Barangay Bunawan, kay Kapitan Ronnie Odinya. Og kay Kapitan Abapo sa Barangay Indangan. Og kay Lulong na. Muna yung mga buutan ng Kapitan na atong mga suod. Og nindot kayo na sila bisitahan kay muragi mo ma-feel ba ang kinasingkasing na pagtagad. Og kay imo magung ma-panidaan ba? Imo magung ma-huna-hunaan ba? Kung ang usa ka individual na imong bisitahon ba? Nga medyo kuha talingkapaw ba? Mo manang makon. Muna kini sila Kapitan Armando Abapo sa og si Marlito Lolong Laran sa Barangay Acacia, og si Kapitan Ronnie Duñas Bunawan, og si Kapitan Alan Simuag sa Lasang, Barangay Lasang. Mga buutan. Og kay Konsehal Dosi Lambi Apostol, Second District City Councilor sa Davao City. Mayong unto og kay Sir Dante Apostol. Og sa atong mga kahigalaan sa panakan, mayong unto. Mayong unto kaninyong tanan. Og manginaot lang punta. Mahina yun, yun yung pinili ay. Sabi iski eh. Kaya atong mga paglaom ani kung makapagawas na og TRO ang Korte Suprema. Napa may time. Basta di lang paabtan og December. Basta di lang paabtan. Still hoping na aduna pay BSKE 2026. Okay, napon ni sila yung mga pangandoy, mga plano sa ilahang nagkadaiyang mga barangay. Kay mao magina siya. Mo intra ka sa politika. So na kay gustong himuon sa imuhang komunidad. So kay civilian ka na may ingon na di ka kabuylo.
kung civilian ka pero naka sa posisyon, makahimo ka sa imong gustong himuon, kay na makaigikuptang posisyon. Maning atong makiksunan, mo intra sa BSK 2026. Akong Osborne, wapaman na human ang 2026. So na pa'y pag-asa paglaom kay TRO ramay gihulat na maabot, ma-receive sa kumilik gikan sa Supreme Court. Mayong odto kanimo balik, Konsehal John Bato Salim o kay kanimo Mr. Alan Paulinho. Salamat. O sa tanang mga akong makalumunan diha, patis karaga, pasinsya ka mo uga dili tamutanan matimbayan. Kay pag uli na ako sa balay, diyan na ako makita ang ilahang mga pang pa-shout out. Oh, pasinsya kayo. O katong nag-text sa itong hotline 0963-06-78491, katong mga negative, oh, di na ako ito pang tagdon. Kaya muna yung makasugod sa samok. Kung ato ang tagdon ng mga negatibo, ng mga reaksyon, opinion, suggestion, gilita, ato lang mga positibo, mga positive concern, muna yung ato ang angay pabuhagay nila sa itong programang Sayrunta. Kaya kung ato pa ng entertaino ng mga negatibo, muna yung magsugod o samok. O kaya muna yung ingo, naglison pa takaroon. Napa niya itong demokrasyang balakuan, demokrasya nga panggobyerno, nawa na takasabot. Kanya ato pa ng tagdo ng mga isyo na nakadugang-dugang lang sa itong panghuna-huna na walay maayong dili na makabinipisyo maayo. Walay tarong. O nga no, ato po ng tagdon. So makapokus ta sa atong panginabuhi o sa atong kaugalingon o uban sa atong pamilya. Inanarama na siya. Kaya nga no, ato po ng tagdon ang mga isyo na dili man kita ang kuan-ana. So ato lang ang paminahon, palapos pikas dalunggan. Kaya kung impo man ang ipa hold on, disod na. Muna'y makahatag o dili maayong pagtinagdanay sa atong mga kaigsuunan, kay mag-react tong isa, matubag tong isa. So muna ito'y magsugod. Magsanga-sanga na to. Muna itong musugod, musilaob. So kung dili angay, di nagtag dun. So katong nahibalo po na muna'y dagan, ato na lang na siya kwan, kaysa mo react pa ta, mahimo pa tag senaryo niya, madungog, makita, mabasa, so, tubag na po, samok na. So inana lang mga kabida, kini ako dito na ako, imbis nagbalik ng may kabot sa buta, karon nabalik na po tungod sa politika, tungod sa isyu. Okay mga kapit.

Maing hapon, dalaygon ang Diyos.

0: Nagsigikago bo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
1: Morning Pastor, kumatrop ng tawag sa mga Pastor katong testimony ko ba sa Mijimar Pastor.
2: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
1: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh, ina Pastor sa CBCY na Pastor.
2: Okay tayo, maayong agad na sa imo.
1: Mijimar Pastor, ako kay tawag sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
2: Yes.
1: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung, Pastor.
2: Mao ba?
1: Antun, Pastor. Isa ka, buti na. Huwag pa rin dito sa Juan. Di butika.
2: Okay.
1: Antun, nubuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
1: Oh, nubuto, Pastor. Huwag mo kaurot na. May di ka buwang huwag itong. Nubuto, Pastor. Nagawas para mga hukaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyar ng Gino.
2: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
1: God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat din kayo.
3: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base na inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
2: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako itong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
2: Okay.
5: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa regime, Pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
2: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas ah, na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatunya ako dahil kung anong hiluan sa butunban, Pastor. Oh.
6: Oo, oh, Pastor. Oo, namin din dito, Pastor. Ano yung mabindi, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
7: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Mayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
7: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents: Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts.
9: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing.
10: Mm-mm.
9: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid.
10: Mm-mm.
9: Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
10: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
9: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
11: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog, way kana mukaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
8: Karong panahon na delikado nga kita mataptan sa COVID-19 nga nagabago-bago ang variants apan makahatag lang gihapon og peligro sa atong kalawasan. Mao ka nang angayan nga pakusgan ang depensa sa lawas. Tumar na karon sa Jesse Vitamins. Jesse Vitamins. Ang Jesse Vitamins adunay sodium ascorbate, vitamina C kini nga labing gikinahanglan nato aron kining atong lawas adunay insaktong proteksyon batok sa mga balatian. Ug aduna pa kini zinc nga makatabang sa mga age-related diseases, mga hubag-hubag ug inflammation, makatabang usab kini sa pagpakusog sa immune system. Ang Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins dili makapaaslong sa imong tiyan. Busa, kung gusto ni mong himsog na panglawas o luwas nga lawas sa balatian, pagtumar na kadaadlaw sa vitamina C o zinc nga naakaroon sa Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins. Makapaligon sa kalawasan, makatabang pa batok sa balatian. Jesse Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
12: Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
13: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
14: Nung Lading Essential Oil.
15: Leonora Dinsing, taga Longguan, Kapatagan, Lanao.
16: Unsa may nakaagni sa imo, ma'am, nga nung bigamit ka sa produkto sa Clay's Angel Nung Lading products?
15: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akong lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nga ning gamit ko og Jesse. Nya kanang haplas niya nindot po kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod, bukog. Makapanghaplas ko mawala jud pagkaugma mo nang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jassy, kapsul o kanang coffee mix.
16: Dugay na ka nag-mintin eh.
15: Dugay-dugay na. Mga nang kupos ng akong bukol.
12: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
17: Power 10 Probio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian.
15: Norma Cuyos.
16: Taga-asa ka, ma'am?
15: From Purok Talisay, Pinuyak.
16: Unsa nga produkto sa Clis Angela nung lading nga products sa mga imong gagimintin?
15: Ako ang nagamit, Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, o kato ang essential oil. Last 21 na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha murag na walang stress na ko kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatun-an, o ako gid siyang giyos ako ang lawas. So after niyari jud ko sa maranding, nangita jud ko sa maong product. So kalayo sa Ginoo, nadumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM kun mag-abot ang stock karon 3 days, wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud kog Aurora. So karon wag mag-1 year na ko karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
16: 1 year na.
15: 1 year na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa
16: mo. Unsa gigamit nimo?
15: Power 10, Clay Gel, Jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo, sir, kana na ang nawala kong kabuhi. Itong akong lipong-lipong nga maglakaw kung murag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon, basta kay komportable na jud ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gi-share na ko sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghanaghan gyud mi nga nagamit ani. Kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pud sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita ma ulian kay daghan na jud kay kung product nga gina-applyan, sir. Registration jud ko permintis sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestock.
17: Power 10 Probio Capsule. Alak sa mga niyambing balatian.
18: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
13: Jassy sodium ascorbate with zinc vitamins.
14: Nung lading essential oil.
19: Uy, Mads, naot naman ang luya man kaayo na imong nawong.
20: Lagi dahi, uy. Sa sige na nako nigbiler-biler ba? Si magot og disco sa amo. Murag, ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
19: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
20: Power 10? Kaya nang ginamention ni nung leding?
19: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
20: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
19: Uy, Mads, blooming one ka ayaw nga murag energetic man ang kalag.
20: Ay, ooy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
13: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
21: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw. Viscomac Eye Drops.
1: Helen, kaobalaw rin si sir. Kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapag na-diagnose ko nga colon cancer, C3. Mag-collapse na ko at to. Collapse. Gayon, maglisid ko CR. Pero gidala-dala ragid na ko, sir. Nalipay ko, magpasalamat po ko, sir, na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-inom sa Power 10. Nang gawas yun ang mga kuan dautang na naka-stack. Unang, ako dyan pong pasalamat yun, sir. Tanan mga naminaw karon sa inyong programa. Tulay lang yun sila. Huwag yun na imposible. Nigaan yun akong lawas, sir.
3: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
22: Ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
23: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
22: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
23: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
22: Guayabano ug gotacol tabang ni sila para mas ligon ang atong utok ug malikayan ang stress. Cranberry ug turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract ug inflammation. Moringa ug vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system ug nutrisyon.
23: Busa, kung gusto kang himsog ug kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Probio Capsule ang imong kauban.
22: Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya ug butika sa inyong mga lugar.
24: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
25: Sige, Ling. Aron mainitan akong tiyan. Bloated kayo akong paminaw.
24: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
25: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
24: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal o all-natural. Kapeng matatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Himimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
26: Unsagot tao ng imong bana, mura magway pamilya. Ambot na iyo eh. Sige, nagkaluya. Masakiton ka ayo.
27: Ay, sayon rada. Ingon ana, sad ko sa onda. Malipong, daling obhol, perming hilantan, peresyo sa trabaho. Ipatumar ne.
26: Just C Vitamin C plus Zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalikon kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tissue sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
27: biyahin na ma.
26: Nga o ba?
27: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
26: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
23: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika. Nung Lading Products Authorized Dealers. Tanan Clay Gel Store. Og niining istasyon.
26: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.

0: relaxing oil sab. Dako sab yung kay kahimuan. Labi nagkabuhiunon mo magbiyahe, magpanlipong, dala mo gahaplas nung lading essential, dala po ninyong nung lading turmeric balm o nung lading relaxing oil. Pili lang mo, anak. Nagsimhot pala nyo daan, mga igala, marilax mo, walang kalipong, maayong inyong pamati, anak. Nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, ang atong pagpagwapang sabon, clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening. Kinig panabuni mo, sigurado, mudanag, muhamis, mukinis ka. Ngayon na yung mga pimples, whiteheads, blackheads, darks at dry skin, maula may gamitag siguro. Clay gel, papaya, blooming, kakanun ilang taon, kaputi nga mo bagay ni mo, bisag buntag kapang manabun pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening. Ingon man, syempre, ang lotion, humanin yung kaligo, panabon, gamit na imo sa lotion nga clay gel breathing lotion. Humot makapanindot sa skin, danag ka inyong panit yun. Clay gel breathing lotion. O siyempre, atong proteksyonan ang atong mata gamit ang Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Katong hago kayong mata, magsigilag tutok sa inyong cellphone. Muna mo ginaandan ka ron. Muna nga kinahanglan kita og proteksyon. Kinahanglan kita og Viscomac eye drops patinaw ni paklaros yung pananaw. Maprotektar sa misimong mata. Batok sa mga posibleng balati ano niya. Glaucoma, cataract. O niya, syempre, katong nasa field kanunay, mainitan, abugan, pollutions palibot. Malikay, niguli na to, magluha-luha nga tumata, dilikomportable nga itong pananaw. Aron malikaya na, mag-Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw, nasa mga butika parmasya. Ang ato mga produkto available kini ha. Ang inyong bata sab, kinahanglan, i-growmate yun din niyo. Itong nag-edad 1 to 12 years old, Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Ang bata taas, bright, gana ang kaon, gana ang tulog. Hindi na pugsunan ang kaon. Kato ito mga bata nga daghan kay pasangil. Makanoon niyo, mga bunala na lang, i-growmate na. Mga bata nga gagmayon, i-growmate aron mo taas ng inyong mga anak. Kay makatabang ang growmate niya na, plus makapabright sub ang growmate. Katong dugay kay pasabtons klase, Growmate Multivitamins. 1 to 12 years old.
1: Handumanan sa akong kagahapon.
2: Ever dearest, nung lading, mayong adlaw kanimo sa imong mga kaupanan, ingon man sa tigpaminawan ni inyong programa, Handumanan sa akong kagahapon. Nung lading, gisulat na ko kining akong sugilanon. Sa pamasing nga, makuhaan kinig pagtulunan sa kinabagang katawhan. Ako si Chris May, taga Barubo sa Rigao del Sur. Nung lading daghan kaayong mga trials na miabot sa akong kinabuhi, nga mura'y makaingon ko usahay nga, musurrender na ko. Pero kung ato lang yung itugyan ang tanan sa kaitasan, nung lading makasurvive kita, aron nga inyong isabtan, ingon ni ini ang kinitibukan.

0: Mungi kita bang.
1: Ayaw na, uy, nausah. Happy ta, mag-aon ita karon.
0: Si Chris May.
1: Toos kusina.
0: Sige, akong anion sa kusina, tay.
1: Sige, Sir Lloyd. Bayo ni Sir Lloyd kay bisag kanang kortahan, pero mura raman sabong makighalubilo na mo mga pobre. Ay, maintag di lang mausap ni siya. Kay miingon rabi gini, nangamural rabi gini nga, nahigugmag daw siya sa akong anak na si Krismi. Basig okay na to, hukaro na mo kay, murag, hapit na mo unto, basin niyong mapasmuhan si Sir.

0: Sir Lloyd Pag, kao na. Pasensya na ha. Mga origin na mong ikadalit ni mo.
1: Wala problema ka na, Chris. O, ikaw, magdunga na ta. Si tatay ni mo, si nanay ni mo.
0: Unyari siguro to sila.
1: Ay, ni mo kaulaw na ako. O, ikaw, Lloyd na lang. Ay, nakauwaw. O, nalanggin ako ni tatay ni mo. Chris, seryoso ko.
0: Sir Lloyd, kay ba man siguro ka sa mong kahintang?
1: Nagisuti pa. Ang tinuod nga gugma, pili na mo yung basihan. Basta gusto ti ka. Magunta, pili mo pagyason. Unta, imundawaton ng akong gugma.
0: Oh.
1: Oh. Mangaw na ta. Sigurado, lumikay ni pagka luto. Ikaw nagluto nini, di ba?
0: Yes. Basin kon para tra.
1: Basta ikaw, lami kayo nini.

Nung lading, naarain tayo may ubukid. Wala kami kaugalingan nga, iyuta. Si Papa, driver, naasab may gamay nga, mga kinakmayng tanong, si Mama naara sa bay. Nung lading, dunay negosyo sa Surigao City sila, silang Sir Lloyd. Bali, igo ra silang nakapalit dito dool sa amo ang barangay o yuta. Nailan niya akong tatay o nakita niya na nakakita siya na ako hangtod wala siya'y undang sa pagbisita. Nung lading maayo man sab matinahoron mutahod sab sa akong mga ginikanan.

0: Huy da yun sa may gihulat. Sugtan na to eh. Kortahan na itong tawana. Mailarigit no. Simple na kayo siya manamit. Pero makita sa iyang skin nga taga syudad yun.
1: Dili malikayan nga. Magduha-duha ko og tuon niya. Unsa ra gud ko?
0: Ayaw pag ingog unsa ra gud ka. Kapila pa ka mamiss din sa atong barangay.
1: Lagi. Pero maayo ka ha?
0: Maayo ka ayo uy. Ang uban pang pamangganig, manintal pamangganig mga minyo ang kortahan? Ikaw pa? Ganhi pa ka dinis bukit? Padili-dili ka pa?
1: Sukta lang uy.
0: Dinagi ka mang laba pa. Dinaka, doon na kay labandera o niya. Mahimo na kang don niya. Uy, ay biyag ka usab ha? Kung mo abot manggaling na siya magkinabuhi?
1: Ayaw ko pagkisigot, Ana. Lain kay paminawon.
0: Silain.
1: Sige na, sige na. Tiwason na ako ni... Pangusto na akong mga labunon. Daghan pa kaayon eh.

0: Doon na ko ang mga balikya na mo nilang nanay. Maghulad lang ko.
1: Hi. Naka ka man lagi.
0: Sir Lloyd?
1: Si tatay ni mo?
0: Naasla dito. Nag-display.
1: Okay. Pasalubong.
0: Salamat, Sir Lloyd.
1: Kapila ko ikawin na. Yun ang pag-share. Mas ginahan ko nga huwag kong patawagon sa umpangan. Hulaton lang muna ako niya.
0: Ha? Okay.
1: Aron nga dili na mo manakayan papauli. O, kung okay ni mo, dito ko matawag sa inyo. Yes. Naninganay mo reaksyon. Pwede rin ako matuog sa gawas. Pwede rin ako magbanig. Maghanig o karton. Anad ko niya na. Walay muyangin kabalakan.
2: Anak, ang ato... Sir Lloyd.
1: Tay. Kumusta? Okay lang ba ang maligya?
2: Okay naman, sir. Nakuhaan mi apon.
1: Si nanay.
2: Tuwa dito, sir.
1: Ako na yung sakyan ninyo niya. Pauli sa inyo.
2: Ikaw may naghangyo, anak.
0: Wala, tay.
2: Sir, pamasipo ba maulaw mi, ha?
1: Ayun na magkaulaw, tay. Basiga, doon ay kauno na ako.
2: Ako na. Ako rekarga tanan.

0: Sir, okay ka lang din na?
1: Okay, lagi. Ay, nakabala ka.
0: Wala, gin misuga din eh.
1: Sige lang. Ay, ako nang gituwagan. Ang in charge sa New Hadining lugar. Pataoran mo na ko kuryente.
0: Oh, ayaw na, sir. Ayaw na.
1: Sige na, ay, nakugya palibari pa.
0: Ayaw na lagi, sir. Promise, kami lay mangita o paagi.
1: Ay, ako balibari. Ako ninggihin mo. Tungkol kay seryoso ko nimo.
0: Sir Lloyd.
1: I love you, Chris. Sabay, pwede pa na akong himoon. Aron imo nang dawaton akong gugma.
0: Sir Lloyd, dili ta bagay do ha?
1: No, ipagsulti na.
0: Di ko nitan mo akong naong.
1: Dili ko musugot nga mong ipaubos yung mong kagalingon. Mas labaw ka sa tanang babae nga nasa palibot. Bisag mo ingon ka nga dili ka susama na mo kayumtang. Special ka sa kasing-kasing, Chris. Kunta, malakong sugton. Bili o dilin mo kamahayan. Mabot sa punto nga. Mudawato na kong gugma.
0: Sir Lloyd, dugay nanggit kayo kang nag-court na ako. Og dugay na sab nga akong gihunahuna kini. Siguro, time na sab nga. Putlon ko na imo mga pag-antos.
1: Buti pa sabot nimo ha.
0: Sir Lloyd, yes. Musagot ko nimo na. Chris May! Chris!

nung lading. Nasugot na ko. Si Lloyd, bisag paminaw na ko na ang pagduha-duha kadlok. Kailiki, unsa ka kon muapot sa point nga mapulan siya na ko. Nung lading wala mi mga butanga kapasigarbo niya. Nung lading, hinahinay ko na-develop niya. Og laki, dili siya lisod nga ikaw maon. Grabe siya ka caring na ko. Og dili lang sa ko sa kong family. Mo tanong lading ha. Mas milaw pang among panikikog maay.

0: Lloyd, dili ka uwaw. Ngayon mo kong dalon sa inyo.
1: Ano mo ulo ka man? Gusto ko nga ipailati kanila. Gusto na ko nga ma-feel ni mo, ha? Wala kay angay tatlukan. Basi magkaingon ka nga, ako'y laing babay. Ipailati ka sa kong pamilya, sa kong mga friends.
2: Cecil, diretso na ta sa inyong balay, sir.
1: Okay lang sab ko, ya. Diretso na lang. Dito na lang may maniod to.
2: Sige, sir. Noted.
1: Oh, nalipong ka? Dali, sanding na ako. Ay, niko ulaw. Mahal di ka. Siguro, nabaguhan ka pa. Himuon ako ang tanan. Ma-prove na ko ni mo. O wala'y laing babae nga, gugmaon ako. Ikaw lang.
0: Lloyd,

0: Lloyd?
1: Dali na. Nagpaabot silang mami. Sige na.
0: Oh.
2: Sir, maayong hapon, sir.
1: Maayong hapon. Nang, si mami.
3: Oh, naabot ka na di ay. Oh.
1: May. Si Chris May.
3: Taga-asa. Katong imong kaingon ako.
0: Ma'am. Maayong hapon.
3: May kay nakalaag ka din eh.
0: Oh, gilantog ikan sa kong tilat at sa kong nong.
1: Me, si Chris May. Katunggingo na ko nga akong girlfriend.
3: Okay. Dili pa na ko kabisado. Ugo ako kadungog ala yung pamilya da sa ilang lugar.
1: Me, sa ako nagkikaingon. Nasa barangay ila.
3: Klaro man, sab. Nga taga-barangay.
1: Si Dad.
3: Tua dito, sa balkon, nagkapi-kapi. Sige na.
1: Me?
3: Oh.
1: Okay lang ba? Si Chris May. Pagsubo na ko sa pagpailan ako ninyo.
3: Ikaw, may kabuot ka naman. Basta, kahibaw ka na sa akong standard. Naka na.
0: Lloyd, muanin ako.
1: No, napakuha na si Mami. Sige na, ay nakawaw. Dali na, tatanin Dad.
0: Malakong mamatay sa kawaw.

Nung lating, makita kid nga wala ko nila magustuhi. Gilantaw ko nilagikan sa kontihil nga tas akong naong. Gitutukan kong maayo. Nung lating makita na ako nga, kanang dili nila feel nga ako ang nahimong hinigugma sa ilang anak. Nung lading kahilakon ko nga, mura ko mamatis ka uwaw. Bintahan lang iyang dad. Kay makikistorya. Pero iyang mami, grabe. Nung lading, nihangyo ko ni Lloyd nga makikuli na.

0: base na baguhan lang sab. Imo na lang sab ton, importante maayo man si Lord nimo din hinamo.
1: Mausab siguro pa, layarikin ang mga kortahan pa no?
0: Oh, kada mga kortahan, mangita po na sila kortahan. Maubitaw na tingala ko ng Sir Lloyd nga nagustuhan ka. Nga, unsal kita ato kahimtang din eh.
1: Ambot pa. Naglibo ko kon. Mupadayon pa ba ko? Or mo biya na lang ko?
0: Oy, eh, pagsultian na oy. Magkapasakit kahinoo kasi kasing. Nagtinarong ng tao. Imo na lang ay adyan. Sigurana magana. Pero di ka pa magustuhan. Pero ngadto-ngadto, di na na sila makabuot. Ila pambutan ang usay gusto silang anak. Oy.
1: Salamat sa imong advice pa.
0: Ah. May problema ka na. E kung nakita na si Lloyd, maayo tarong na.
1: Liwat siya sa iyong daddy. Buutan man iyong dad.
0: Oh, mo, kasagaran. Sahay na agis mga babae ang noon. Napaman sa adjustment period ni mo. Ginikala si Manigugma.
1: Kung nakahuman lang siguro kong eskwela, pa, dili siguro kong maulaw nila.
0: Ay, nakunaw na. Ang imong kahimtang karon. Walay nausab, walay angay ikamahay, ikabasol, kagwa para nimo.
1: Ikaw git pa?
0: Diroon man. Oh, nanay nimo na rito.
1: Sige.

nung lading bisan pa mas mapagsulay? Nagpadayon ang among relasyon? O ako dama nga, nagdugay pa? Pila ka anniversary nga among giselebrate ni Lloyd?

0: unsa na pud ni imong pakulo ha? Tuod ay Lloyd, ni ana si Papa. Birthday niya, pagtuon ko no ka.
1: Siyempre naman, ako pa. Sige na.
0: Okay na ba?
1: Okay na. Tubang na. Oh. Ganun yun yung reaksyon.
0: Lloyd. Ang sakin ni...
1: Mauna ni. 4 years. Pag ako ni Gio na una, gintumang timbang sa makadaghan. Nasayod ko nga. Sigurado na ako sa tanan. I love you so much. Nailhan natin ka. Kibaw ko nga. Ikaw ang mamahimo nga inahansa ko mga anak. Tilin ako na mayen.
0: Lloyd.
1: Will you marry me? Oh. Nagkilak tapos nagkatawa.
0: Ikaw. Yes naman. Ipangutan na pa ba na?
1: Yes. Thank you. Karoon na yun. Duwapon. Liho ko na to mga papers ha.

0: Congratulations! Congrats!
1: Congrats, Dai! Guapak ang iyo ka, ay!
2: Salamat.
1: Unsay akong giingon nimo. Congratulations, sir!
3: Thank you. Ikaw to ang giingon ni Chris.
1: Ngayang friend. Yes. Ako kay nag-makeup niya, sir.
3: Oh, mo ba?
1: Thank you, ah. Why, sa pa yan? Hoy, Dai! Dapat happy, ha?
2: Yes. Dakantik na nambong sa tong kasal.
3: Ako gi-invite na ako mga friends. O mga kaila.
2: Mao di ay.
0: Congratulations, anak.
2: Salamat, tay. Si nanay.
0: Doa dito. Ulawon ba ito? Congratulations, Sir Lloyd.
3: Ay na pag, sir. Lloyd nilang, tay.
0: Ah, sige, sige. Ang pingi ha, kung anak.
3: Makaasa ka ni anak, tay.
0: Ah, sige, sige. Balikan ako sa nanay mo din ni anak.
2: Lipay kayo silang tatay, silang nanay. Daghan rin ba kayo akong mga silingan ni Ani?
3: May problema, daghan masabot itong gasto.
4: Congratulations, anak.
3: Me, thank you.
4: Oh, pag-amping ka nunay.
2: Salamat.
4: Oh.
3: Magmami ka na.
4: Sige, sige na. Muanhin ako. Daghan pa ko mga friends din eh. Anak, Lloyd. Happy ka lang. Kasabot ka. Og wala makaaning uban na to mga paryente. Busy daghang mga schedule sa nila.
3: Okay, me. Me. Ang yan ba si Krisa iyang makeup sa iyang buda karon?
4: Okay lang. Sige, diha na mo.
2: Wala na lang tayo magipangutan na.
3: Yun na lang, yes, mami.
5: Congratulations! Iho, anak.
3: Dad, thank you.
5: Congratulations, iha.
2: Salamat.
5: Dad.
2: Dad.
5: Kada. Oh. Nagpa-order ko og mga sudan pa. Basig magkulang ulit.
3: Thank you, Dad. Sa imong suporta.
5: Way problema, kada.
3: Oh, iha. Basig mag-share ka pa na ako, ha?
5: Dad na!

0: Oh, i capui che va?
1: Meggio, però, occhio romenne.
0: Con mo, te li una?
1: Lloyd.
0: So acas. Minyo na kita. Sawa na tika. So, gawas to na ta.
1: Sabot pa sabot ni mo. Lloyd.
0: Ox. Love you so much.
1: Unta, dili ko mausap ha.
0: Dili ko mausap. Promise.

0: Wow! Kanindots, kinabuhi.
1: Me?
0: Me? Oy, alang sa imong kasayuran. Dili ko gusto nga, motawag ka na kog mami. Unya ra, og naa si Lloyd, nga akong anak. Dili na ko feel. Oh, tindog ka naman. Day ka magsaliks ka tabang din eh. Oh, panghugas. Nagtapon og ang plato din ha. Magpaabot ka pa?
1: Paspasensya na.
0: Og human ha. Dili ka magpadunya-dunya din eh. Naa ka sa abong panimay. Kinahanglan mo trabaho ka. Bising imong bana. Ikaw? Paaroray ka lang din ha. Ha! Kaambisyosa!
1: Manghukas ko mga plato. Bago pa mangkot ako mipahuway, hindi ka nang hinulo sa sala. Di lang po ko gusto mo sumbong-sumbong sa kumbana.

0: Donc, tu dis non?
1: Oh, madame, je ne peux pas dire que
0: je suis un chic. Ah, où est-ce ni dai dai Chris ba masawa ni Sir Lloyd kanong na yung kasabaan mo dam
1: puno sa problema nila wati labuta na
0: pero di ka blim maluoy niya
1: luoy niya sige na kay naparabot ay isugo si madam ni mo sabaan yaw-yawan buka to
0: ah sige okay paliyog na lang ko sa katong mga trabaho na mapauli ka na.
1: Oh, okay na po yung trabaho ko dito sa bahay. Apay mga sideline ako. Sige na, daga naman lang.
0: Ay, ako na po din eh. Ay, akong tabangan to si... Ha, si Degres? Gisugo na po ito maayo ni Madam ba?

0: Oh, panghak pa na dihang basura dihas kanal. Maghulat ka pa?
1: Sige.
0: Inig, balik na ko ha. Magsalig ka lang. Inig, abot sa imong bana. Oh, sumbong-sumbong ka dayon.
1: Ako ningin loan dinig maayo. Arnya, humanan ni. Ay. Bahor ba kayo, kanalda? Ako nilang kuha ang itong nakabara siguro ng mga basura.
2: Oh, Madam Chris, ikaw ang mga hinlo din ha?
1: Gino?
2: Ako lang din ay. Panglaki na trabaho ah.
1: Ako mang kay kisog ni Madam.
2: Ako lang lagi. May Bowser Lloyd ani. Suko gito. Sige na, kay wala mong po kay buhat po. Niya, mo... Adtor mo ko sa eskulahan niya. Narugi ko haon. Sige na, balik na dito. Power up king kanalo. Na barahan man ko na din ha.
1: Maoba? Sige.
2: Be, ako rin pala ni.
1: Salamat kay Gino ha.
2: Uy, sa pa yan, madam. Suna dito.
1: Sige.
2: Uy, ang inasawang Sir Lloyd eh. Sa buo naging madam. Di po masumbong si Madam Chris ni Sir Lloyd, no? Busy mong po si Sir Lloyd sa yung negosyo po. Marag, may larga siguro itong kagayan ganiya.

0: Surprise!
1: Oh. Oh. Lloyd.
0: Happy birthday.
1: Nahinamdam ka?
0: Kanang hula good. Oh. I-blow imong candle. Pag-wish. Sige na.
1: Okay.
0: Happy birthday, mahal.
1: Thank you.
0: Oh. Hilak pa na sa kalipay. Siyempre naman, bisag-busy ko. Naro ko kanunay. Grabe. Kwapas ang asawa. Bi, hag ko, bi. Oh, okay lang ka man. Okay lang ba din eh?
1: Lloyd, maglain na lang si Cora ta.
0: Please, sa pagkakaroon kinawan si Dad nga, kanang pamonitor ako kanunay. Monang, sunod na lang. Okay? dali, be. Uy, kabugat sa kusawa, uy. Happy birthday, mahal.

Nung lading bisag kamay wala ko'y gisulti. Tungod kay dili ko gusto nga. Maingnan nga, nagpahaba ko. Nung lading ako lang gay, loom tanan. Nung lading labi na kamera. Grabe, ma-feel gina ko nga. Kanang wala ko'y pulos. Kanang gamay kaayo ko. Nung lading, maghilakog ako rang usa. Matingal akong banya nga. Maghinuktukog ako na. Gusto ko mapauli sa amo, pero... gusto sab ko nga, dili magubang among relasyon. Ang among kami ni Lord.

Okay ka na mukha, unda. Matumat ako gawas. Laino eh. Wala na ba ko itong hayasin sa kong binuwan? Dili ka buntis ko. Laino sa kong bati eh. Magpalit ko piti si Koro. Unya.

0: Crismay!
1: Madam?
0: Nakakita ka ba sa kong alahas? Nawala?
1: Wala, ma'am.
0: Wala? Walaing tao din eh, Kitara. Imposible naman. O gatong naasgawas mo'y nagkuha?
1: Uula ko'y kasayuran, ma'am.
0: Way kasayuran? Dinhi ka lang sa sood. Wa kag butabang og hinlo ngadto.
1: Lain akong paminaw, ma'am.
0: Lain paminaw? Unya, moingon ka gwa? Sige da. Gawas dito. Og timan eh. Oras ganing makit-an ako. Ha! Pantay ka lang. Hawa ka gyud dinhi.
1: Mong dili sa dun ako mahimo. Yes, pobre me. Pero wala sa akong una-una. Wala sa akong pagkatao nga. Manghilabot og dili ako ang butak.
0: Boto bag ka.

0: Papit na ba mong exam na? Dul-dul ako sa... Balay lang madam... Uy! Si... Madam Chris mo lang. Naglock ka rin ha? Nag-lock pag yun? Gusto?
1: Madam! Madam Chris!
2: Gino?
0: Walang namakas kawas?
2: Di pa, lakaw ko ni madam.
0: Sa? Sobra naman sabsaya. Unya, kaulan nun rabo.
2: Gino, sige na, kaya okay ko kung wala ko'y laing katuan.
0: Uyang, madam eh. Sige, sige. Sakayin na motor. Dito sa kasa. Ang gipuyan na balay. Aron nga, kapahuway ka dito. Sumri na itamuna eh.

kay High Blood kung maa... Oy, si Chinong ang mong working student. Nagkuyog. Mauna ni. Tawagan ko be. Ha, tawagan kong akong anak.

0: sa bami. Bisag unsa lang mga istorya. Kabahin ni Chris. Ako siyang asawa.
1: Asawa lagi.
2: Pero, kun mo ingon ko ni mo, lagi binuangan ka lang.
0: Binuangan? Di na niya mahimo, mi. Kaila ko sa usawa.
2: Kaila? Oh, nagtuo tog di ka makauli siguro karon. At tuas inyong lawa, huwa nga to.
0: Kasi ba't pasabot niyo, mi?
2: Alam na! Na atay working student din, hindi ba?
0: Say, but pasabot ni mo?
2: Kon makita ni mo, pasig tuas boarding house ni Gino. Daan ko pa. Wag yun kayo salig niya ng bayana.
0: Mi, pwede ba, mi? Di ka mag-storya. Dili tinuol?
2: At to ah, aron makaingon kag nagpinuang bako. Sige na!

0: May balik siguro si Chino. Paulit nalang siguro ko sa amo. Kandili man gani mo sugot si. Light nga maglaim ni. Ablayan ko bultahan. Basig sa may balik. Light?
1: Ganun na ka din eh. Asas, Gino! Asa!
0: Light!
1: Asa!
0: Light!
1: Kalusa! Kalusa ninyo gihimo, ha?
0: Light! O sabay mong ipanulti, ha?
1: Tinurig isulti ni Mami. Tinurig isulti niya!
0: Light! Baka makasabot niya mo!
1: Nagbinungang kastong kami niyong on! Asa si... Asa!
0: Light! Wala yun! Wala si Gino din eh!
1: Milakaw? Tunay niya tabuan yung doha? Kapila! Kapila!
0: Tinin ako na may mo! May anila!
1: I don't explain! Tinurig isulti ni Mami. Kibaliwala lang akong tanan! Kaya kung kasaligan ka, tili pa ba ikaw ang tanan? Gipuniti ka, gikan sa basura! Gibistihan di ka, apil pang imong pamilya! Muna may baos na ko?
0: No, tinuod!
1: Pag-ipon mo din eh,

murag bag-o pa kay mga panghitabo. Na-remember na ko tanan sa pagpauli na ko din sa Pilipinas. Na-remember na ko tanan na ko mga pag-antos o ang gisaad ko sa akong kaugalingon. Mabalik lang ko din eh. Kung makabot na ako akong gipangandis kinabuhi. Karon hinahinay ko na nakabot. Gusto na kong i-prove ninyo tanan nga nasayop mo. Wala may bawo silang papa, silang nanay. Labas pa kayo sa kong panumduman. Kumusta na ka sila?

Nung lading, pagbiya na ko gikan dito sa ilang late, di naman siya makibalik. Ipauli ko. Nung lading, wa siya mahibaw nga nagbuntis ko sa among anak. Pero wala na ako siya istoryahin pa. Tungod kay kahibaw ko nga, dili niya madawat. Nung lading, ipakataon ako ang bata. Nagkadiindiin kong abot o trabaho bisag unsa. Bisan asang lugar, nanimpad, bisan wala ko'y nahuman. Ang tadno na din naabot kong Cebu. Doon ako'y nakaila sa ka-Italiano. Nung lading, bali nagka-friend lang mi. Hangtod mi abot sa punto nga. Nahulog siya na ako. Dito nagsugod ang tanan. Gida ko niya kay Italy. Pag din nakabalik na ko Pilipinas,

0: Hapit na gid mao man ang atong house, lo.
1: Ay, mo gud. Pasalamat ari mama nimo.
0: Kanasa pa ka tumo pauli akong mama, lo, no? Dugay naman kayo dito sa abroad.
1: Magpaabot na sa, di kay magsigil at naghisgot. Di ba ito makatong magsaghisgot niya?
0: Lo, kanang nakoy pangutanan niyo ba?
1: Sana-sana pagkatabian ay gito mo eh.
0: Ay lang, kasuko lo, tabangan bito ti kagtrabaho.
1: Aw, oh.
0: Lo, naisirbato lagi sa gawas lagi lo.
1: Uy, kisa mo nito urog amot. Sige na po, ikaw mo yung ando nito.
0: Sige lo, diyan sa ka.

0: gabin.
1: Uy, la, nindota kay sakin na nun. Minaw. Oh.
2: Anak?
1: Ma! Ma! Pauli di ka, ma! Abi na mo kinsa.
2: Anak, kumusta na? Mingaw kay ko ni mo.
1: Ako pud, ma. Ma, dagko biya kay ko grado sa school biya. Sige, pagikukural, ma.
2: Maayo hinoon.
1: Ma, mabalik pa ka sa abroad.
2: Anak, ato niya nang isgutan. Gusto ka? Nakuyogon ti kapon nga to?
1: Danilan tamo po yung ma. Gusto manggod na ako nga. Na akong lulo, akong lula. Kay mingawon mangkukunila.
2: Sige, sige.
3: Kinsa ba na... Oh. Day, Krisme.
2: Yes. Pa. Si nanay.
3: Doa dito. Lipay ko ito may baron. Huwag ka mabagsulti. Di pa uli kang mandi ay. Asa mga Italiano?
2: Wala makuyak sa nadra ko, no?
3: Dele. Dele.

gikan sa pagtugpas sa airplane, gikan sa Manila, padong din sa amoong lugar, sa Davao, sa pagbiyahe ni ko gikan Davao, padong din sa Surigao, nanumbalik ang tanan. Mapasalamatan sab ko tungod nila naning kamot ko. Tungod nila gipugos ko ang mga butang nga dili unta kayahon ako. Kung makita manggaling ta ninyo, siguro halang nga naapa ang mga butang nga naan ninyo. Ambot ay pilan mo takatoy inang labay. O na ko'y balita nila. Pero magbalik-balik yapon sa kumpanya.

0: dako na kikausaban din eh. Daga na kayong mga bagong building. Mo, salute ko sa mall. Mamalit ko para sa amo mga silingan, libnis mga ba... Oh!
1: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
4: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
5: Kusa dai imong ginamintin, ma'am?
4: Jazz C o Power 10. Kaning ang arthritis.
5: Amo.
4: Sige kog maintain na nawala yun siya na.
5: Hmm.
4: Sige, yapon ko gamintin. Kaya naman po ko isisa kung dire dugan po, sir. Then mo ito nga medyo nahilis-hilis yun siya. Pero padayon, yahapon ko na, bisan wala ko isakit, padayon yun ko na kay makakuan man yun sa itong panglawas na ito. Makawala at nung mga sakit ba, okay na, sir. Sige lang, yapon ko padayon. Kay dili na tumatagan ba, makakauntag kontra, na yung balik na po, ana. Kung padayon lang, yapon ko na, maintain na ng Jazzy o Power 10.
3: Power 10 Pro Bio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
6: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
7: Sinet niya o das ko ni Des Tudela.
8: Unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
7: A Power 10 o coffee, kay gel.
8: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
7: Mo testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing yun ko mga tulo ka semana. Nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamintin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gamintin. Normal na gid. As in normal na. Kaya magpa-BP ko sa una taas, sige ko BP. Nakadungog man gid ko kay sige magpamati sa imong drama. Munang nitistingi ko, nipalit yun ko. Tulo ka semana, ako ginang gamintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin ako na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa, salamat. Tipay ko sa iyong produkto.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbo.

0: jasi kapsul o kanang coffee mix.
1: Dugay na ka nag-maintain eh.
0: Dugay-dugay na. Maunang ning kupos ning akong bukod.
2: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Oh, oh, oh.
3: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia na pagdamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.
1: Stevia.

Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Kinikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: sinang virtue ka nang namalikit di sa gawa sa mall? Basta, ako doon.
1: Madam Cress?
0: Uy! Ikaw gayon? Ay, Pastilan! Huwag ako kailanin mo? Kumusta ka na in town? Okay ra. Ay,
1: kagwapa na ni mo? Huwag na ko makaila?
0: Di kung sa ka din eh? Mamalit ko sa mall. Wala ka na magtrabaho?
1: Ay, dugay na ay. Magduha na dyan ka to eh. Napurdoy magod silang madam? Ambot kay gay ka na tong pagsulod sa politika sa iyang daddy niya. Gamay na lang ilang mga negosyo na pilin ay. Basta kay nangawa ni Goodme. Namaligya nilang Goodme.
0: Mao ba?
1: Ay, maayo ka? Kay murag maayo ng dagang si mong kinabuhi.
0: Iko-iko aran nang pinaskohan. Ay, salamat!

0: imuning ihatag na ako?
1: Yes, imuha na na. Maayo ka na ako sa una. Dili ko makalimutan to. Ay, salamat!
0: Pagaksagunin mo, Daybe. Magkakuskunin mo.

0: Dagan kay gichika na pos ng Virgie. Napordoy ko na sila. Dili sab sa ingon nga malipay ko. Pero siguro, giliksyon sab sila sa Ginoo. Wala pa mdi ko makapamalit pa. Mata pa ko sanahan.
1: Chris!
0: Nay, nanawag na ako.
1: Chris May! Chris!
0: Ikaw?
1: Yes. Kitawagan ko ng Virgie. Nakita mo. Nagdali ko kanin din eh.
0: Maayo. Kaya nagdali-dali ka? Unsa man dito yung unta? Nagdali pa ko. Napakida ka mga schedule. Salty na. Ola? Excuse.
1: Wait na.
0: Pwede bang dili ka manggunit?
1: Sorry. Sayop misa ang pagtuon ni mo.
0: Nga no? Bisa ka sa naibaw? Di ba gidudahan ko ni mo?
1: Sala ni mami tanan. Niamin siya. Niamin siya sa tanan iyang sala ni mo. Kaya wala ka man magsulti. Ngayon ato na yung dinadaan ni mo, ha? Sa'yo palang unta. Ito masolusyonan itong talan.
0: Ako pa imong gipasol? Igo niya. Dili sa'yo na yung papasakit na ako. Kanibaw ka lang. Giunsa niya pagpaubos lang ako kagalingon. Helper ko sa inyo. Muna klarong pag-istorya.
1: Dili tinungod. Tanan nga kung pagduda ni mo.
0: Yes. Si Gino, buutan lang nga bata. Kunula pa ko niya. Giubanan. Madasmagan siguro ko na itutungora. Gipalayas ko niya. Nawala lang ang butang niya. Ambut kung kisay nakuha. Ang bata inyo panggiangin. Gipalayas pa niyo kapil. Nga nining kamot ang iskela.
1: Gimahayan ako ang tanan. Unta. Atong ma... Atong ma-repair pa ang tanan. Itong kinuod ba nga sa paglakaw ni mo, mabdus ka. Ato ang anak. Tinuod ba?
0: Yes. Dako na.
1: Unsa? Chris...
0: Ay ko guniti. Engage na ko. Uwa ka na ipaabutan pa. Happy na ko. Girespeto ko nila. Dili pare sa imong pamilya. Namurag tag-iyas kalibutan. Excuse me, mulakaw ko. Og please, ayaw kong samuka. Hangtod karon. Nawala man ang samad sa imong mga istorya na ako. Sa imong pag-judge na ako pero nagpabinin ang ulat niyo ni. Sa pagtugpal pa lang sa aeroplano sa pag-uli na ko Pilipinas. Ang inyong mga gihimo na ako may mitataktanan o nanumbalik. Ang inyong papasakit na ako.
1: Chris, kay bawa ka gimahalan di ka. Nasayop lang ko nimo.
0: Imong kaugalingon ang basula. Huwag si mami nimo. Excuse me, diha ka na.
1: Chris! Chris May!

Nung lading, lisod kon magpabilin ang kasuko pagdumot sa imong kasing-kasing. Dili man dali mawa, pero gipaning kamutan na kauban sa tabang sa Ginoo. Gipasaylo na ko ang mga tao nga nakasala, nakapasakit na ko. Nung lading nindot is paminaw, nga kalintan mo, pasayloon ni mo. Nung lading, gipasaylo ko sab ng akong ex-husband. Ako gipakita niya ang among anak. Igo na lang siya sa pagdangoy niya og hilak. Sobra nga pagmahay. Pero wala na mahimo pa. Pinangga sab ko sa akong partner karon nga usa ka Italiano. Dinin lang ko kutob unta makuha og pagtulunan, more power ng programa inyo magtatampo. Chris May from Barubos Ricardo Sobre.

0: Bago ito ang sugilanon sa itong sender nga taga Barubo, Surigao del Sur. Nag-iingon lang may gala, bilog ang mundo. Sahay, doon ay mga tao nga tungod sa bahandi, ngayon na naangkon, naunta, ipahulamraman, usay makalimot na sila. Nga dili sila maghuna-huna sa ilang istorya, sa ilang isigkaingon, lantaw nila ubos sa ilang level, ilan nilang pasakitag istorya, sa kadako ginang sayop. Salamat kayo sa atong sender sa iyang pagpadangat sa iyang sugilanon. Siyempre, dako kay pagtulunan to nga atong makatunan mga leksyon, mga pinalangga. Ay, magkalimod ha! Power 10 Probay Capsule. Mogi na atong i-maintain kanunay mga pinalangga. Ang Power 10 Probay Capsule, epektibong capsula food supplement. May doon ay 10 powerful ingredients. Makaayo, siyempre. Makahatag tubag, sulbad sa mga nagbalatian. Ang Power 10 Probay Capsule, doon na si probiotics. Nindot kayo ng probiotics may gala. Importante kayo na sa itong digestion. Niya nindot sab kaayo kay daghan mo gyud sa combination gawa sa probiotics si mangustin mayo sa mga bukol-bukol mga sis na asay green barley green barley grabe na ka powerful mga pinalangga mo nang moingon ang uban nung lading mao ay nga grabe ka powerful ang Power 10 Probay Capsule gumikan sa mga sangkap niya probiotics mangustin green barley guyabano guyabano mga pinalangga na nay anti cancer properties malikayan ang sakit ni cancer guyabano goji berry acai berry spirulina napagi spirulina ginseng, spirulina, guyabano, goji berry, acai berry, spirulina, probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola di ay, rambol na kutong sa coffee, gutokola, cranberry, ang cranberry mga pinalangga, oga rich in vitamin C na siya, monang nindot kay ding maong kapsula, i-maintain yun din ninyo, dili ninyo kamahayan mga pinalangga, high blood, diabetes, pagkasimplo, simple regid ka ina. Inom ta ni 30 minutos, di pa ta mo kaon, likay una sa mga pagkaon yung mga trigger sa imong gibati. Sobrang tami, sobrang parat, likay sa mga soft drinks. Unya himo ang instrumento, ang Power 10 Probay Capsule, aron matabangan ka sa imong gibati karon. Dali ra kay mobaba, nga tos normal lang imong sugar, o imong blood pressure. Ang mga tumor, dali ra kay nang mahilis. Ingon man, katong na problema sa ilang pagpagawa sa hugaw, constipated mo, Power 10 Probio Capsule. Inubanan sa atong gibansagang pinakalaming kape, kung mga pika lang ha, Dritso Canas Clay Gel Coffee Mix. Lami nga makatagbaw, grabe. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw sa maog coffee. Lami mangod siya, unya, matagbaw gyud ka ba? Unya ang Clay Gel Coffee Mix mga kahigalaan healthy coffee siya malunggay chia seeds unya dunay mga sangkap pa green barley gabano spirulina green tea turmeric inulin fiber blueberry buamera omega 3 pomegranate vitamin C gabano goji berry acai berry spirulina ginseng kinatibok ang ingredients sa atong pinakalami nga coffee. Kung mga pika lang, dritso kanas coffee nga kasaligan yun. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nakapangapi ka na, nakapanambal pag yung gahit. Huwag ganyan, klarong pagka-istorya din ha. Natagbaw ka na sa kalami niya na ayaw pag yung kas Clay Gel Coffee Mix. Munang why rason mga pinalangga na dili na to i-maintain ang ato mga produkto. Yun yung Power 10 Clay Gel Coffee. Kung mga pika lang, dritso ko na ana. Kauban ng Jelsi Vitamin C plus Zinc. Di makatulog, sulbad na. Maintain sa Jelsi Vitamin C. Nindot nga tulog, lawas nga baskong. Niya, kana bitong inig-inom mo sa Jelsi, dahil yung tulog ni mo, inigmata ni mo buntag na, nindot imong mood, condition mong paminsar, makahuna-huna kag insakto, o gawas pa na ang Jelsi Vitamin C, muhatag o kanang enerhiya ni mo nga, dili kadali mo surrender sa trabaho. Tingala kang adagan, makugikuri-kuri, o amang kugikapuy. Ngunan na kanindot ang Jelsi, o niya dili kadali taptag balatian. Mas makalahutay ang imong lawas. Ngunang maintain sa Jelsi ha? Kung pang bitamina lang, pwede ang Jassy. Pero kung doon na ka nagibati sa lawas, abagi na yun sa Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix. Inumanan sa atong haplas kasaligan, nung lading essential oil, pang haplas yun mo, anak. Doon ka ng haplasa, gawas ka epektibo, humutsab ka ayon, nung lading essential oil. Pamaol, pamoypoy, wag tang marilax yung paminaw. Labin na mga partner, anak, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Kung magpanlipong ka magbiyahe, kabuhi-unon ka, monay tubag, walang kalipong, walang kabuhi, kunya maayon din imong pamati. Nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil, o syempre ang pangpagwapang sabon, kinsay wa pa magkasulay, clay gel papaya soap. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening soap. Hamis, puti, kinis, kung doon na kay bugas-bugas, talumtong, alap-up, wagting yun ang tanan. Ini ang nakanindot niya kaputi nga mubagay ni mo blooming ka kanunay lamtaon. Bisag buntag ka pang manabon pagkahapon, grabe fresh ka lagi hapon. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Mang lotion ka sabah, gamit ang clay gel brightening lotion. Amot man na, unya mo protection na sa itong skin ba. Amunay nakanindot ng clay gel brightening lotion. Umani mo kaligo, gamit ang clay gel soap, gamit na yun sa clay gel brightening lotion. Ang Gromate para sa inyo mga kabataan, importante yun nila. Labi na sa mga bata, bitaw nga dugay kay pasabton sa klase. Mga bata nga pugsunon kay kaon. Tagdugay kay matulog. Gromate multivitamins, makatabang yun nila sa ilang pagtubo, bitaw. Taas ang bata, unya makapabright kay brain enhancer maning Gromate. Unya di na pugsunon og kaon pagkagabi. Di na sige duwa gadget. Sayo kay matulog ang inyong anak. Kay Gromate inyo 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utukan. For the more kay ng Gromate, nalas mga butika, parmasya sa ato mga store. Palitan ninyo kung doon na mo yung anak na edad 1 to 12 years old. Anak kanindot niya, daghagdala manggod. Taas na, bright pagyod. Healthy si baby dili sakitin. Kay Gromate ninyo. Alang sa Tinaw Claro Pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops may gala dakog katabang labi na ni atong hago kay mata bitaw. Unya di malikayan nga daw dili na komportable niya nga atong pananaw. Viscomac Eye Drops lang alang sa Tinaw Claro Pananaw. Syempre ang Carry Perfume. Humot nga grabe ka humot gyud. Daga mga reaction dinhi. Gikan sa kaluoy nga kahimtang paingon sa kaharuhay gyud. Bless you, God bless you sender. Ika ni Mel J. Lintad Fernando. Ika ni Sir Bobby Pasco, maadyong hapon dihat nung lading, watching from Kanhaway, Gindulman, Bohol. Ika ni Ma Marife Baha, sakita sa kundughan. Oy, nindot imong kaagi, makarelate ka tong uban nga naigo sa imong kaagi. Gika ni Ma'am Len Oba Omlan, sakto yun yung background music idol ba kung maibabalik ko lang. Ito na lang yung paghando may gala. Ha? O nag-iingon nga, handumon ko na lang ang akong kagahapon. Igo na lang sa paghandom. O nang di kita magpatakag tuo-tuo ha? Ha? Kaya naamang ko mga di puntanan. Naamang ko mga ginikanan po. Grabe yun po mo, oy. Kung lantaw ka ninyo, ang inyong kahimtang na amo sa level nga taas, hindi mo mo kaminos anang nasubos ninyo. Inyo na lang ikalipa, ipasalamat sa Ginoo nga gibutang mo diha. O niya, kanang mga butang nga inyong nakabot, naangkon, ipahulam, ay pinayalan ramtan ng kalibutan na kinsam ko na nag-iya ni tanan. Huwa mag-i ato din, bisan ang atong kinabuhi mga pinalangga, hinulman yun is Ginoo. Munang way rason nga magpasigar butas sa itong kaugalingon. Muna nga, sa mga leksyon nga akong ipaabot ninyo, atong huna-hunaon nga kinigi, pial ris Ginoo, hinulman na itong mga butang, aron nga dilita manghambog, ha? Aron dita magpaubos sa itong isigkataw. Itong sender may gala, nga itong gitagapagtagaron sa Gilanon, nakahatag yung dakong leksyon. Labi na sa mga tigpaminaw yun. Nga itong programa handumanan sa kagahapon. Ha? Sender, palipayon minimo. Ha? Punta, dili ka mausap. Kung sa imong naagian, itong tanan, parto sa imong pagkabot kung unsa ang imong naabot sa pagkakaroon. Wala tayo kong oras sa pagbanayin ng itong sunahan. Inyong nung lalimuingon, at agad-agdag kong bili ang ato isigaingon. aron magkinabuhi kitang malinaw ug mabungahon daghang salamat. Bye pagpamina.
1: Hello mga ka-Power 10, kumusta ka natong tanan? Paayo ka pagbabidaw sa tanan-tanan natong mga listeners sa tuaga programa. Paghatag na usab sa mga pipilang ka mga talambagan sa maayo nga panglawas gamit ang mga natural nga mga sangkap nga gikan sa kamot sa tuang labaw nga makagahom. Gasa gikan sa nagtubo sa yuta. Mga suplemento nga makahatag kaayuhan sa tuang lawas tungod kay align kaayo og walay side effect. Usa na niya nga tuang nga Power 10 Pro Bio Capsule. Ang kasaligan nga kapsula para kanatong tanan. Dag-klase-klase nga mga problema, mga balatian nga imong gihambin, ania ang Power 10 Pro Bio Capsule nga makatabang kaninyo. Siyempre kauban ninyo Dr. L. Palma, unsa ka naturopathic practitioner nga nagatuog yung mga Power 10 nga atong lawas, may hiuli na siya sa saktong kondisyon kung nga tuapod nga gigamit nga mga sangkap alang sa pagpasulod sa itong lawas, katong mga properties gagikan yun sa natural nga tanum. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, mag-isgot ang tanom, napuno sa napulo ka mga sangkap nga naas Power 10 Pro Bio Capsule nga musulod sa imong lawas, hinungdan nga grabe kaayo makahatag ug maayong epekto nga anha kanimo. Ihabwaon ang mga hugaw, mga toxins mga ka-Power 10, chemical toxins, mga heavy toxic metal, mga chemical nga makuha nato gikan sa tuang pagkaon, sa tuang gibutang, sa tuang panit, uguban pa nga mga product nga matuhop sa tuang panit mga ka-Power 10 na niya mukuyog sa tuang dugo. O niya mautoy makabalda, nga dugay maulian ang tao, o niya magahatag o paghasol sa tuang lymphatic system, uguban pa nga mga sistema sa tuang lawas. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, gamitan na siya kay duna na siya cleansing properties nga muhabwa o niya muditok sa imuhang nga lawas. O niya gawas pa niya na magka-Power 10. Ang ato ang kapsula usab tungod sa baga nga probiotics. Mutabang siya sa pagbuhat og mga maayo nga mga hormones. Kay daw na may gitawag nga good hormones magka-Power 10. Kanang good hormones, happy hormones magka-Power 10. Monay mo tabang sa pag-overcome sa ato ang stress. Kay usahay magka-Power 10, kining tao manggod na dunay factors nga ang tao magbalatian. Dunay mga tao nga bisan healthy ang ilang gipangkaon pero tungod lagi sa environmental factors nga magahatag og stress sa trabaho, sa problema, sa kabisi magka-Power 10, syempre mo taas ang cortisol level sa tuang lawas. O niya muli na nga tus depression, kakulang sa katulog. O niya daw dili malipayon ang dili ganado ang atuang paglihok tibuk adlaw. Nga naman magka-Power 10 kay dili kondisyon ang atuang tiyan. Kay walay mga microbiome or good bacteria nga mutabang sa paghimo sa gitawag nga hormones nga ma-overcome ang atuang stress hormones. Ang Power 10 Pro Bio Capsule kasaligan ni muna. Bantayanan ka ng stress karon mga ka-Power 10, especially sa tuang panahon karon nga ang mga tao is kargado na silang pagtrabaho nga dili na kaayo makalihok. More on of pisina, lingkod, o niya wala na'y pasingot mga ka-Power 10 kay usas mga maka-overcome sa stress mga ka-Power 10 is kining gitawag ka exercise. Pero mga ka-Power 10 talaga sa nakay mahimo ni mga tao karon, o niya mas grabe ang kaon kaysa paglihok. Mauna'y problema karon mga ka-Power 10. Doon ay mga tao gyapon nga mag-exercise po, pero ang problema, dili gyapon mahilis tong gipangkaon sa sulod. Kaya nga naman magka-Power 10, mas grabe man ang gipangkaon kaysa gilihok. To the point magka-Power 10, nga doon ay ng mga fats nga matigom diya sulod sa imong lawas. O na nga doon ay gitay gitawag na Power 10 Pro Bio Capsule, makatabang na sa stress, especially sa stress hormones, kay mutabang man ang probiotics nga naa sa tuang kapsula. Diha sa tuang atiyan sa paggama sa mga hormones nga maka-overcome ang gitawag nga cortisol level, stress hormones, uguban pa. Gamiti sa kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule, dili yung kapakyason, anak. Pati naghana ng naggamit ang nagatuang kapsula, katabangan ni mo mga testimonya, o niya, imong paminawon magka-Power 10 ang ilang nagadaiya nga mga testimonya, na klase-klase nga mga balatian, pero ang Power 10 Probay Capsule ang nakatabang. Ngano man naman ka Power 10, tungod kay ang ato ang kapsula manggod is holistic ni siya. Dili lang usa ka organ ang matabangan, kundili ang sistema sulod sa tuang lawas. Wala na kita igong olas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Kinilamang si Dr. L. Palma magingon kaninyo, lawas mo lamang bahandi sa tanan atong apingan pinagi sa makanunayon na paggamit sa kasaligang kapsulang epektibo, Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
2: Ang Clay Gel Coffee Mix, karon magadalit ka rinyo sa atong health and wellness.
3: Health and wellness.
2: Gikan sa kaping makatabang sa maayong panglawas.
3: Health and wellness.
2: Gikan sa Clay Gel Coffee Mix. Ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ug karon aniana ang atong tulumanon.
4: Mga kakape o sa kamayang adlaw, and welcome sa tuang pagpanaguban. Aniana po ang atuang tulumanon nga magahatag og pagtabang kaninyo. Kining atong tulumanon nga hatod nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang ato ang kape, ang Clay Gel Coffee Mix, nga diin na pamatud-an mga igalag isuon nga nindot kaayo ang pagkakombinasyon sa mga sangkap nini. Dumikan kay aduna kini siya mga nindot nga mga klase nga mga sangkap nga 100% gid kaayo nga maayo kaayo ang pagtabang. Aduna kini siya daghang mga benepisyo, no? Dili lamang kay pagtabang sa pag-alim, kundili usab ang pagtabang sa paghatag og depensa. Actually, muna yung ginaingon bitaw nila nga prevention is better than cure. Kaya karong mga panahon na isuon, daghan kayong hinungdan, no? Posibleng hinungdan, mga risk factor para mahimutang magdaot. Ilabi na kung pananglitan kita, dunay bisyo, susama pananglitan sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilim nun. Kung ikaw mag-inom, okay lamang kayo ng moderate lang kayo. Sa'y kinahanglan po sa itong lawas nga mapahimsog ang itong mga bakterya pinagi sa itong pag-inom o alkohol. Ang problema, since kay Pilipino man ta, patay-patay gyud kita og inom. Munang delikado mga igalag ison, magmaoy ra ba dayon? Mayong ra ba dayon og asa ko nakasala niya. Bueno mga igalag ison, alang sa to ang mga kaigsoonan diha nga medyo gusto nang muundang silang bisyo pag undang na mo. Mas maayo nga wala na moy bisyo para at least mabahimo na tong himsog ang atong lawas. Kay kanina bang atong lawas usahay, numero ni siya og kanang bangko. Kung unsay atong gipundar, mo poy atong anihon. Kung kanunay tang nagapanigarilyo, puhon-puhon mag hangak na dayon ta o baka kanunay lang na ginatawag na to nga COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Sa kanin siya kamatang sa kondisyon nga delikado alang sa mga manigarilyuhay. Kaya basig katunga na lang sa imong baga mo'y mag-function, delikado kayong mamatay ang katunga sa imong baga, and then dili na hinuon ka makaginhawa pag-ayo, no? Munang mga ang uban maghangak, mag-istorya. Munay na nga adunay mga ginatawag na tong COPD kung chronic obstructive pulmonary disease. Munang ginaingon, mas maayo pang undangon ang mga bisyo, no? Para dili gud ma-allowed kaning atong lawas. Kay karon siguro butang talang batanon pa ka, dili pa limo na mabati karon, pero sooner or later magmahayon niya ang ka kay mas delikado na hinuon nga problema ang imong masinati. Timani lamang igsuon nga kining atong Clay Gel Coffee Mix napamatud-an kini siya nga daghang mga benepisyo nga ikatanyag sa kalawasan, ilabi na sa pagpugong sa pag-angkon og withdrawal syndrome karon sa katong mga kaisunan natong gusto nang undang sa ilahang mga bisyo. Bueno mga igalag igsuon, ang atong tulumanon hatod kini kanato sa Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
2: Ang gabing makatabang sa mas maayong kalawasan, ang Clay Gel Coffee Mix. Purong natural ang mga sangkap na pamatudan nga dunay benepisyo sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix bantugang kape nga puno ug sunop sa mga bitamina, minerales ug mga powerful ingredients nga makahatag og tabang sa kalawasan. Nakapangapina ka, nakapanambal ka pa. Kaping lamian na, sustansyado pa. Clay Gel Coffee Mix. Ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga butik.
4: Mga igala, isuon sayon baka nga dunay mga kaisunan na to nga basta gali mga pe magsaka ang ilahang hyperacidity. Tinood ka na mga igala, isuon, dunay mga tao nga taas og acid sa lawas. Nga kung bisan unsa nga matang sa kape, no, ma-dark coffee ba na siya, ma-brewed coffee ba na, basta makapangapay gani pagpangaslom dayon ang ilahang ginhawaan. Kanang ginatawag na itong sikmura sa Tagalog. Abi ninyo mga igalay, isuon ang Clay Jewel Coffee Mix. Bisang pagkanunayo ni mo ni pag-inom, bisang pagbuntag uto o gabi, himno ni mo kini nga klase nga kape, dako kini siya ikatabang sa mas maayong kalawasan. Gumikan kay kini siya, dili ni siya makapahatag kani mo hyper acidity. Ang ato ang kape, nagapugong kani siya, no? Nga mag-aangkon kita sa pagdaghan sa itong acid, and nagatabang po kini siya sa mas maayong natong digestion. Kanang katong mga kaiso na itong constipated, katong mga kaiso na itong adunay problema sa pagkalibang, no? Pagpagawa silang hugaw. Timanay kanunay ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ginamaan ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Inyong nabati ang health and wellness gikan sa kapeng makatabang sa maayong panglawas. Ang Clay Gel Coffee Mix. Ginamaog yapo na po sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang kapeng makatabang sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
5: Power 10 Probio Capsule, alang sa mga gihambing balatian. Tumak sa Power 10 Probio Capsule, ug ang kuna ang tahumpayan sa dugay mo nang giangkos na balatian. Power 10 Probio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Probio

0: Power Dent Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power Dent Pro Bio Capsule ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Palangga, naunsa mo deka? Ganong di na magkamutubag sa imong cellphone? Og di na gani ka mo reply sa akong mga texts? Naunsa deka? Ganong ano makay gawas-gawas din sa inyong bahay?
2: Masakit ko og depression. Mahadlok na ko mo gawas din sa amo.
1: Ayo og problemahan na palangga. Kay ni anay makatabang ni mo. Og mo ayo sa imong depression. Ni ana ang Power 10 Probio Capsule.
2: Power 10 Probio Capsule?
1: Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule aduna kini turmeric nga potent anti-inflammatory ug antioxidant ug aduna sa kini vitamin C nga mutabang sa iron deficiency ug mo-boost pagyud sa atong immune system ug ilabi na gyud nga aduna kini guyabano nga maka-benefit sa atong kalusugan sa tibuok kalawasan ug ma-maintain ang proper body weight nato. Power 10 Probio Capsule.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanaguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
2: Your news and music authority.
1: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan.
3: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women, humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
4: Palit ko sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantog pagkahapon first pa kayo ang unaong ba?
5: Oo ba? Kinsa mo ni ma'am si?
4: Diri sa East Indy po sir.
5: Ang singala na to ma'am?
4: Terry po, Terry.
5: Terry.
4: Ubuga po.
5: Sige, salamat mo ha.
6: Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap. Cligel Papaya with Collagen and Mel 10 times Power Whitening Soap.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
7: Pop music.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Just C. Vitamin C plus zinc.
3: Just C.
4: Just C.
5: Oh, good morning, Nung Lading. Nung Lading, ni?
6: Yes, sir. Nung Lading. Kasi ngalan na to, sir?
5: Ah, si Kwan, sir. Si Diyoskuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
6: At taga-diplahan. Ang sa itong testimonies product, sir?
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Ang samtay yung gibati, so na?
5: Ang gibati na po, sir, sir. Kanang mo, tungas ko, ang akong ko. Dahil, pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung labing magabi eh.
6: Mm.
5: Ako nisulayan. Nisulayan akong Power 10 o Jassy.
6: Mm.
5: Alam mo, nindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga, akong karoon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa Power 10 o Jassy. Wala nila yung pangtambal akong okay na kayo akong lawas. Yung skuro di hilo, taga-diplan, sir.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Jassy, vitamin C plus zinc.
7: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
8: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
7: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
9: Clagel Coffee Mix.
10: Wow.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
11: Pop music.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanaguna o pinakabibo ng radyo sa Panabo. This is Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
2: Your news and music authority.
1: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
2: Light FM.
1: Ang radyo sa katawhan.
3: Uy, Mare, asa mang kapaingon?
4: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster o guban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
6: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta, tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bernardo Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Okay. Kasakit. Okay. Kasakit.
2: Naunsa man ka, tay? Nga nakita naman ka sa sahog.
1: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao, eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos imong sakit, ay. Niyaw. Ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Lading Essential Oil.
2: Nong Lading Essential Oil?
4: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
5: Ang ako nga testimony, maukini. Unang nga gatong bijimat sa ako nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langon ta epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat gipakwanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bijimat patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha-diha gayod na ayo na ayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usakin niya ka instrumento, kang Pastor Dandanggalyo, naghihimo gayod niya, giblisingan sa Ginoo ang maong bijimat.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyabano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ay anti-high blood, anti-cancer, anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation. No sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayin ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
5: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
5: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
7: Love, diri na ko.
8: Sige love, maligo sa ako ha. Ay, gitulugan na sad ko.
9: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsaon na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labi.
7: Love, sabay tagligo, ha?
8: Sige, love.
9: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron, sigurado, TerraMax. Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Aron ang sakit malikayan, mag Mega C Plus Sodium Ascorbate. Hello, hello, hello mga higala o suking tigpagminaw. Ako naginaot nga maayo atong panglawas o pagunahuna. Luyo sa daghang mga sagilanong nga ginatubang matag-adlaw. Kini si Piche Bonita ang pinakamaanyag gababaing gulay sa radyo. Uy, mahilig ba kamo ba inoob vitamin C? Pero gasakit ang imong kuto-kuto? Well, ang ato ang produkto sa Mega Pure Products na gipanag-iyahan. O gigama sa JG's Marketing, dunay na mugna nga vitamin C. Nga dili mo hapdos ang ato ang kuto-kuto. Nga nung mana at Pichay, nga nung dili man mo hapdos ang ato ang kuto-kuto, unsa may sekreto ani. Mga higala, ang Mega C Plus dili kini acidic kay ginama ni nga non-acidic vitamin C nga gi-formulate gyud nino para sa mga acidic persons sama kanako. Ug sa katong mga gusto usab nga moinom og vitamin C aron mo boost ang ilang immune system without irritating sa ilang mga tiyan sa walay hassle ug dili maagrabyado ato mga sulok-sulok, mag Mega C Plus na kamo. Unsa ang giyod ang naasa Mega C Plus. Siyempre, ang Mega C Plus dunay vitamin and mineral nga importante kaayo sa tuong lawas o pwede kini sa tanan ha. Basta magsugod gika sa 12 anyos ngadto pataas. O makasugakod na nga muinom og kapsula. Pwede kini sa mga batan-on, mga hamtong o sa ato ang mga pinanggang senior citizen. O sa mga mapdos, pwede kaayo nino kay kining Mega C Plus makapa-improve sa body functions. Labi na giyod no nga ang buntis, dunay baby sulod sa tiyan na akini brain booster makatabang sa pagdevelop sa maong fetus sa tiyan. Ang Mega C Plus mga higala nagalimpyo usab kini sa atuang mga bituka o makadetoxify. Kanabitong tanang toxin sa imong bituka, kaya na niyang pagawason basta padayon lamang tamo inom ni ini matag-adlaw. Well mga higala, approve kini sa FDA kun Food and Drug Administration ang Mega C Plus mao nang dili na to ang ikabalakano o dili tamalisang ni ini. Makahatag usab ang Mega C Plus og stronger immunity, pakusgun pa og paisugun pa gyud ang atuang immune system. Kay duna kini zinc nga makatabang sa pagdali maayo ang atuang mga flu. Kung nabatyagan nimo mga higala no nga padung na gyud imong sipon aw mag 2 to 3 times a day kadayon og inom sa Mega C Plus. Halimbawa kung duna kay samad, pwede gihapon ni ang Mega C Plus kay dali ra gyud maayo ang imuhang mga samad tungod sa component nga naa sa Mega C Plus. Oy mga higala, aduna sab kini antioxidants han, hibaluan yun nato no nga ang antioxidants pinakaimportante usab sa ato ang lawas. Mao kini ang moprotekta nga mosulod nga free radicals sa tong lawas. Ang Mega C Plus makapromote usab kini og nindot nga skin. O di ba ang mga dalaga kulitaw nato din han no? So ganahan kaayo sila ani og ilabi na gyud atong mga nanigtatay nga di gyud gusto nga mamahimong hug guard ang ilahang face. Hala pag inom na dayon mo og Mega C Plus. Kinahanglan gyud no nga consistent mo sa pag-inom ni ini aron ang iyong mga pamanit muhayag tungod kini sa natural vitamin C nga makapag-glow sa atong skin. Kay gigama kini pinaagi sa sodium ascorbate nga dali ra ma-absorb sa atong lawas kay water soluble kini o dili usab mabalaka mga higala ha kung makatulog ka nga kapsula sa pag-inom sa isa ka adlaw. Tungod kay dili kini maka-overdose kay ang sobrang nga vitamin C nga ato ang i-intake ipagawas lamang kini pinaagi sa atong mga ihi. Ug mga higala ha ato Mega C Plus plus 500 mg kini plus dunay 10 mg nga vitamin and mineral ang mao'y sulod sa kapsula. Kay gusto sa JK's Marketing ang ilang konsumante satisfied sa mga produkto o gigama kini nga garantisado aron makuha ang sakto nga vitamin nga kinahanglan karon sa tao. So atong paminawon ang ato ang usa ka Mega C Plus user.
2: Joy, gumikan sa stress sa trabaho, dali ra kayo kumatakdan og sakit like sipon. Unya haggard kayo ko og dagway. Unya lain pud kaayo nga dalaga pa ko og bata pa pero ang dagway murag tigulang og stress. Maayo kay nakadungog ko nga ang Mega C Plus nindoto kayo ni. So wala na ko dugayan ni palit dayon ko sa butika og na-amaze ko sa results kay himsog na kong paminaw, nawala akong sipon og bonus pagyud nga ni blooming kay makaglow man daw gud og skin ang Mega C Plus tungod sa iyang vitamins and minerals. Mao nang daghan kayo Mega C Plus.
1: So mao to mga higala ang nakagamit sa Mega C Plus ug mao na to ang gilangkuban sa ato ang Mega C Plus para sa hayag nga kaugmaon. Ayo tuguti nga matapdan kag sakit, pakusga pa ang imong immune system pinaagi sa pagtumar sa Mega C Plus nga dakong tabang alang sa mga nanginahanglan nga pakusgon ang panglawas batok sa mga klase-klaseng balatian. Sa gihapon kini si Pichay Bonita ang waylaing babaeng gulay sa balat ng radyo. To God be all the glory. Make up your products. Yes, they go.
3: Ikaw nagpaminaw sa pinakabag-o, pinakanag-una o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bali, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Glagel Coffee Mix.
4: Wow.
5: Praise God. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga biktima. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay gukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaon gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog ni atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala direk, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan, pero siya wala yun maupirahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimak. Sa ginahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muabdo ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag inom na ko, isa ragyot pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bidima kung unsay akong bateon.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
6: What's going on?

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa. Gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyo ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Nakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubatik na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
5: Oh, you touch my ta-la-la. My ding-ding.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihambing balatian. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule ug ang kuna ang kahumpayan sa dugay mo nang giangkos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro

0: PowerGen Pro Bio Capsule, alang sa mga gihambing balatian. Tumar sa PowerGen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. PowerGen Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. PowerGen Pro Bio Capsule.
1: Atong ipon kay ngangol mo kay na maya po sugar. Unya ang akong taas sa sugar, 10. O taas, umapasa, 1 hour taas tay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumagkuko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga isoon. O diha kay ngayon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayon kaluoy sa Diyos. So salamat sa Ginoo. Buutang gad ang Ginoo nga ang gahatag gad ka na po ng kaayuhan inaagi sa instrumento sa Vigimax.
2: Kung man kayo may gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawang kini maong nga testimony.
3: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus, nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
3: Kaya pag yan, pastor, ka nang akong papasaon na nagsakit, di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liting asalo o kaming Vigimax, 5 kabuok. Akong gipainom isa ka semana, naulihan gyud akong papapaso po. Namahay gyud ko pasto kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud i-stock apilin ni nang liti. Oh. Wala i-stock ba niya kanang. Pero karon pasto na maligya na gyud ko pasto kay nga akong papato na pug gyud na ko nga naulihan siya pero wala gyud na ko na padayon og painom
2: kay. Okay. Ah sige igan na. Salamat kay igan og salamat kay Gaya.
3: Nakatabang gyud ang Vigimax pastor.
2: Okay.
4: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: registration of motorcycle, SSS, and GSIS pensioners o business permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation, anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Fall in love with the most sought after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: bawat Dentro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
1: Norma Cuyos.
2: Taga-asa ka, ma'am?
1: From Porok Talisay, Pinuyak.
2: Unsa nga produkto sa Chris Angel nung lading nga product sa mga imong gagimintin?
1: Ako ang na gamit, Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, kato ang essential oil. Last 21, na milestroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan, dito yun natukma ang iyahang program na alauna. So diha, murag na walang stress na ko. Kay sigo ko paminaw sa iyahang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatunan, o ako gid siyang giyos, ako ang lawas. So after niari jud ko sa waranding, nangita jud ko sa maong product. So palayo sa Ginoo, natumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM kun magabot ang stock karon 3 days wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud kog Aurora. So karon wag mag 1 year na ko karong April sa akong pagyos din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
2: 1 year na.
1: 1 year na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na ka ikog connection sa
2: mo. Sa gigamit nimo.
1: Power 10, Clay Gel, Jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo, sir, kana na nawala kong kabuhi. Itong akong lipong-lipong nga maglakaw kung mamurag din ako kahinimbang. Then makatulog na ko. Dayon, basta kay, komportable na dyan ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga, gishare na ko sa akong palibot, sa akong kabanayan. So karon naghan-naghan na yun mi nga nagamit. Ani, kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pod sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita ma ulian kay daghan na jud kay kung product nga gina-applyan, sir. Registration jud ko permiti sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ako ang pag-milestroke.
0: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Nung lading essential oil.
6: Isa pod akong manghodron na stroke siya. So ginan ako siya nga palit og Bigimat. Pagpalit niya Bigimat, siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ningon siya nga kumusta man, wala man gyud gumaloyan nan. Wala gyud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muunsag gumikan sa Bigimat. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang Bigimat gyud as in makaayo gyud kay katong plug bleeding gyud na ko 1 month. Wala yung ko, wala yung hunong sa akong dugo nga nigawas yung apol-apol, murag kinumo kadag ko, niyong sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa Bigimat, natingala sila nga, pag inom na ko sa Bigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayo to siya. So, pasalamat po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko, taas nga kinabuhi, protection kinahanglan jud igsuon nga magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo matinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo og protection sa Ginoo bisan asa kanilakaw ang Ginoo nagagaid kanmo. So thank you.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Lisa sa Hulga, sir.
1: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, unya. Ni taas. Kana na, mga to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mga tong mga tana sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa mga to nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalitay ko nang lading ba kay, sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading duluritugan, bisan pagwa may sudan, bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
2: Grooming Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grooming na!
3: Kumatrog ng tawag sa mga pastor katong testimony ko ba sa Bigimar, pastor?
4: Pailayla sa kaibigan kong taga-asak ka o kinsa?
3: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, pastor, sa CBT1 na pastor.
4: Okay, tayo, maayong agad na sa imo.
3: Bigimar, pastor, ako kay tawag sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, pastor.
4: Yes.
3: Umbaga kong ito, pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung pastor.
4: Mao ba?
3: Antun, pastor. Isa ka, buti lang. Ang palit dito sa kuhan. Si Butika.
4: Okay.
3: Antun, nubuto siya, pastor.
4: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
3: Oh, nubuto, pastor. Wag mo kaurot na, may di ka buwang ang ilong. Nubuto, pastor. Nagawas na mga hugaw, pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni Muli, grasyahan mo, Gino.
4: Salamat kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
3: God bless you, Pastor.
4: Okay, salamat kayo.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ako si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-antos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko, mawadaan ako o kuso, usahay, dili pa ako makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan, kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag maabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko naabot na diay.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Powerton Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
0: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
1: Hingot yun siya. Tanang product ni mula tilawan, yun na ako ng nading salamat yun kayo ng nading kay. Yan na ako'y dibati. Dili ako kapoy. Ano, maglilok-lihok ko. Wala na. Dili ito luya tanawon. Muana gayon yung uban ay abdek lagi kaday ang sing. Bisag ito na kahapit. Nasa ko'y tanang umagad ng nading niya. Dugan din siya ginawa. Dilantan siya. Inko inom. Dali na kasi niya ulian. Hingot yun siya. Ang akong bana gani gisakitan og hawak yes kasi magali agay ako gipaino og power tin gaplasa na kog mong lading indot jud siya ning lading ganito muna magambo jud sa Ginoo nung lading nga kanang imong mga tambal mga product dili jud na mawala kuno dinay among gimintin karon ah nga suki na kog dili na ina ko yapan diri nga ana nga gurgurog gitugnaw ako gipainom inaang koy ato diha dayon ning lading wala na jud siya ning kurog wala na siya kanang naang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayo salamat dahil kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
0: Power 10, Probiotic Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: May buntag din mo diya, kaibigan. Kinsa niyo utaga sa paliog?
3: Ako si Irinias Kapagunay.
2: Si?
3: Kaya, Irinias Kapagunay, nagkuyo din sa Santo Tomas, Davao del Norte.
2: Okay.
3: Nagsalamat ko sa BG Max. Lagi na ako kay gigamit ang BG Max na na iskan ang kong mata o kiring duga sa kahoy nga pati-panti. Nagpula kong pata.
2: Okay, okay. Tapos?
3: Nagubam. Hapon man ka to. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa BG Max.
2: Oo.
3: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan lungsod kay nagpalit ko BG Max. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka nlaw na ayaw akong mata.
2: Ipatuluan ni mo og Vegemax, duha kapsula, sulod sa duha ka nlaw.
3: Duha ka nlaw.
2: Tapos, nawala ang iyang pula.
3: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
2: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
3: Okay na.
2: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko gyud mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko og Mega C Plus adlaw-adlaw, same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme og Mega C Plus. Daghang salamat.
0: Ato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako ngalan si Marianita Santiago. Edad na ko, 72. Ang akong gibati sa una, arthritis, labad sa ulo, kabuhi, sakit sa likod. Sukad nga nakainom ko aning Mega Herbal Coffee. Naarang-arang gid ang ako ang gibati kay motong naamay among silingan nga nakadala og kape. Akong gipangutan ang unsa nang kape imong giinom nga naamay nanlutaw. Isa, lami ning kape ha, daghang dala ani. Oh, diretso na akong tulog. Then wa na pud ang akong kabuhi, then di na masakit akong likod.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
1: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Kung bana, nagkasakit o diabetic. Ako, masakitun po sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga na nagtudlo na ko, nga mao'y gamiton na ko, ug mao'y akong gigamit karon ang kapidyod, nga Clay Gel. Salamat yung dako sa Ginoo, kay mao'y nakawala sa banhod sa akong lawas o akong bana nga diabetic. Ning kapi na gid siya aning Clay Gel kay hasta siya, dili unta bawal siya sa tamis, pero gipatilaw gina ko siya sa Clay Gel. Kaluis sa Ginoo, akong bana na nambu karon. Og ako, maayo na gid akong gibati gyud ang panglipong nako, nawala na gumikan sa kapi nga Clay Gel, o nga akong lawas nga nagbanhod ang pikas lawas nako, gumikan sa Clay Gel nga kapi. Salamat yung dako ni nung lading, labi na gistong Ginoo.
0: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
2: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambang nga bitimag. So, ako dako kayo as in, taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon. Itong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko at itong natay nga na ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan, ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidyimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidyimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko gipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo. Dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice. Daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog may atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun og iupirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimak, na ginahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyot pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayon siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbidimak kung unsa akong bakayon.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry ug moringa. Power 10.
3: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10.
4: Power 10.
2: Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
5: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: sa mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix o Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
1: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kasi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo. Apdo na ay kolesterol. Salamat sa Ginoo usab ni nung lading sa iya mga product na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom nako pang sa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iya mga balatian ug salamat isa tanan.
2: Power 10. Power 10 Probio Capsule.
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga matikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos nga ako ni hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog o saya po kay buhat gipakuanan ko sa akong apong gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matuwa mo sa dili mga igsuon murag naga kuanang kakatul o kasakit unya diha-diha gayod na ayo na ayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha-diha gayod na ayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kini ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghihimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
5: Kodi ang kaibigan, paliyog pa nila og tagaasa.
6: Mahimong tagwa, Pastor, gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Ah, nagtestimony lang ko, Pastor, bahin sa bigimat kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko bigimak, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo kakong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Si Teresa Ahero sa Hingaog City.
2: Yes, Igan.
1: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
2: Okay.
1: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyong pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos, siya hubag mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
2: Salamat
1: sa Diyos. Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay takuwi kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mao haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma herbal oil ka igan.
1: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Nagato ko sa ako ang best friend ngun siya ay nagsakit baya akong anak ko unsay sakit niya kalintura kusulay gud ang bidjima ka friend kay nang sakuan experience niya nako nga naayo gyud ko. O niya kay, nun siya, tinood ka, nakadiha. So, nada, nagyod kay, hindi mo ko magpakawala o bidimax, nagpalit ko sa malandag. Nun siya nga, kuanad ko, bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung, anong tanawon, o mayo, bagyod. Ko, iampu, ipod. Ayaw po dahil, o paggamit, o dili ni ampuan. Kay kanang, nagyod ang iyang anak.
4: Okay. Na,
3: kalintura, kalintura, yun to siya, kalintura, yun maayo. Napagkaugma, nun siya, maligo na kumita. Hey, naayo naman ko. Napagato na po na ko siyang anak. Iko, plus, ganun, maayo na ka. Maayo na ko ba? Kanang, mato ka sa malandag, magpakuan ko di. Mag, kanang, mag, tugon ko nga, magpalit ko, para po sa akong anak.
2: Okay.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
6: You're listening to the best love songs on Light FM.

0: Listen to the most beautiful love songs. This is Light FM.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi po nun. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero, base ng inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsa the Lifestyle. Ang Vital C, FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilang alom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
4: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
3: Sukad so, pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga, ana ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation, wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

wherever you are. Sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

simula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Sa kumayong mga bata, nakaluri na itong makaruban ng Ginoo.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Manghaygala, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani yoyoy na.
2: Dapat di hoy. Manghaygala, ayaw mo katuo ni Max kay Bukbuto na. Ako ituhuin ninyo kay Mistiso ko. Kalasya, bisaya mo lang na.
3: Max Orban, Yoyoy Bilyame at iba pa.
4: Ako'y probinsyanong dukha. Ang dumayo ng Maynila.
3: Best of your novelty hits.
5: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kay karun, dirtilok ang uso.
3: Best of novelty hits. Max Orban, Yoyoy Bilyame. At marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty hits.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Manghaygala, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani yoyoy na.
2: Dapat ay, manghaygala ayaw mo katuo ni Max kay mukmuto na. Ako ito huwain ninyo kay mistiso ko. Kala siya, bisaya mo lang na.
3: Max Orman, Yoyoy Bilyame at iba pa.
4: Ako'y probinsyanong dukha. Ang dumayo ng Maynila.
3: Best of your novelty hits.
5: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kahit karon dirtilok ang uso.
3: Best of novelty hits. Max Orban, Yoyoy Bilyame. At marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty hits.

0: Ang sa to, taas man.
1: Ako ka maminaw. Bangon, unya kalit may hilak ka. Ang buklano na unsa ba, natahap ka sa akong gugma. O sige.
0: Ah, din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Diba ba kayo lang?
2: Tuhu'y upakang pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Oh, sige, sige.
2: Pag-utlan ka ng inabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Hey, okay.

0: I promise to heaven that yours is the lovingness and mine is the painfulness.
1: Okay lang.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope! Horoscope na po? Inyong kunang suga sa kapalaran? Suga ba? Anong suga niya? Siga ba ka na? Okay, suga niya. Horoscope niya ay?
0: Unsa man day in English o kapalaran?
1: Kapalaran?
2: Horoscope. Mapalungan ko sa lumanan.
0: It will brown out into the gray.

0: Above your grave,
1: oh,
0: please don't forget to planting rice.
1: Oh, yeah.
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory at Magsumban.
1: Oy, lapid. Ah, nang umulog ang kanta dyan. In memory at Magsumban. Ano man, lapid dyan. Isang na, oy.
0: Ito may nagkanta.
1: Oh, ang ako ba? Above your grave ito.
0: Oh,
1: yeah. So, no. Ang sa'yo kong gingon. Please don't forget to planting rice. Planting rice.
0: Oh, in memory. At Magsumban. Kaya ikaw may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kana ka bang nag-compost yan na kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lupis? Namatay na raba. Hala, kalagong ka nito.
0: Uy, so may labot ako. Nga igor naman ko ga-translate.
1: Pura, mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: So, ibinuangan nga mo magka-ipa-English. Di na English na. Ah, kung English is sabotable these people.
1: Oh, gawin mo yung Englishan?
0: Mauro ko to.
1: Uy, may paipag-uuban na kagkanta na ko. Do it na lang ta. Ay na lang apilihag. Translate. Do it na lang ta. Sige.
0: Do it na?
1: Oh, usmo na ta.
0: Sige.
2: Tuhuyo akong pinili, bakit lang ka

0: ayaw kalimot pag ibot niya ng itong mga sabot. Uy, hala. Hala, kalagun ka, ana. Ano yung gibunoan yan?
1: Kalagun.
0: Pero dito ko, ha? Ito, eh. Hindi ka ba itong imang hurdin? Kaiba ba? Imang lubot, eh. Kalimot pag ibot. Ay, ano itong mga sagot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag ko labot nga na.
0: Kaya imo na, uy.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba na to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: Bueno, mga gala, ay gikapuyan ang iyong mga tuhod.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
0: Mga gala, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
2: Dabi di hoy, mga gala, ayaw mo ka to ni Max kay Bukmuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Gala siya, bisaya mo lang na.
3: Max Orman, Yoyoy Bilyame, at iba pa.
4: Ako'y probinsyanong dukha, ang dumayo ng Maynila.
3: Best of your novelty hits.
5: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kay karon dirtilok ang uso.
3: Best of novelty hits. Max Orman, Yoyoy Bilyame, at marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Manghaygana, pamina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Pati gani, yoyoy na.
2: Dapat niya, oy. Manghaygana, ayaw mo ka Tony Max, kay Mutmuto na. Ako ituhin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, bisaya mo lang na.
3: Max Orman, Yoyoy Bilyame, at iba pa.
4: Ako'y probinsyanong dukha, ang dumayo ng Maynila.
3: Best of your novelty hits.
5: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kay karon dirtilok ang uso.
3: Best of novelty hits. Max Orban, Yoyoy Bilyame, at marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty hits.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Manghaygala, pamina mo bayo. Nindot kaning tingog ako na. Pati gani yoyoy na.
2: Dapat yoy. Manghaygala, ayaw mo ka to ni Max kay Butbuto na. Ako ito huwain ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, bisaya mo lang na.
3: Max Orban, Yoyoy Bilyame, at iba pa.
4: Ako'y probinsyanong dukha. Ang dumayo ng Maynila.
3: Best of your novelty hits.
5: Swerte ko, swerte ka, pare ko. Kay karun, dirtilok ang uso.
3: Best of novelty hits. Max Orban, Yoyoy Bilyame, at marami pang iba. Musikang walang kamatayan. Best of your novelty hits.

it's all anew. Though I can, but I have to forget you.